0: Kristi dịwa na amen.
1: Ka mkpụrụ obi ndị niile kwelenụ gara aga
0: si n'ebere nke ju nke dị ike na ndụkwa
1: ka fa zu ike na ndụkwa
0: amen.
1: Onye nwe anyị nọnyela unu
0: nọnyekwara mmụọ gị.
1: Ka Chukwu ji ike niile gọzie unu nna na nwa na mmụọ nsọ
0: amen.
2: Ọ bụ Prince Paul Ikonne kwadoro ekpere Angelus a.
3: O jirila nkeji abụọ gafee elekere 12 nke ehihie bụ ndị ọma gere nọ akụkụ ụwa.

Ọchịchị etiti ekwupụtala ugbu a na dịka ihe eji n'aka na-eme ka amata na Naịjirịa na-echebe ndị gbara ọsọ ndụ 100,000 nakwa ndị chọrọ ebe ha ga-ezere isi ha. Ndị e kwuru na ha sicha na mpaghara obodo ndị nke nọ na mpaghara nke ogbe mmiri Lake Chad, ebe ọtụtụ ndị ụmụ Naịjirịa ka bụkwa ndị nke achụsasịrị achụsasị, bụkwanụ ndị nke kwukwara na ha bụ n'ihi nke a bụ n'ihi ụfọdụ ọgbaghara nke nwere na ogbe ha. Onye odeakwụkwọ nke gọọmenti etiti ịbụ omeiwu George Akume ekwupụtara nke a n'ụbọchị Monde na Abuja na mmerube nke merubere ụbọchị ndị gbara ọsọ ndụ nke mba ụwa 2026 dịka isiokwu ya bụ "Ruo mgbe onye ọbụla ga-anọ na nchebe." N'ozi nke ụlọ ọrụ odeakwụkwọ ukwu nke gọọmenti etiti izipụrụ ma bụrụkwanụ nke onyeisi n'ihi metụtara ozi na mmekọrịta ọhanaeze benyere aka na ya bụ Chris Ugwu Egbulem, Akume kwuru na ọchịchị nke onyeisi ala Bola Tinubu ka bụkwa nke jiri nchekwa nakwa ọdịmma nakwa ịkwalite ndị gbara ọsọ ndụ nakwa ndị na-achọ ebe ha ga-ezo isi ha nakwa ndị achụsara achụsa bụrụ ndị nke ga-anọ na nchebe dịka o kwekọrọ na ụkpụrụ nke nwugharị olileanya nke ji n'aka. Ọ kọwakwara na ihe ndị bụ ihe gọọmenti ji n'aka ugbu a maka ogbugbu abụrụla nke eledoro anya iji hụ na a ga-enyere ndị niile na-enweghị otu ọha ha aka ka ha bụrụ ndị nke ga-ahụta na ha ga-enwe mmepe iji wee kpụgharịa ndụ ha. Obodo anyị abụrụkwala nke ahụtara na ha na-ele ọtụtụ ndị bụ ndị gbara ọsọ ndụ nakwa ndị chọrọ ebe ha ga-ezere mmiri sitere na mba ndị gbara anyị agbata obi gbabata n'ugbu a n'ihi enweghị nchekwa nakwa ụfọdụ ihe ndị ọzọ ugbu a, dịka akọwapụtara na nke a bụ isi ihe sekpụntị nke bụkwa n'ihe nke ọchịchị etiti na-eme ya na ndị ọrụ ndị nke ya na ha na-arụkọta ọrụ.

ụlọ ọrụ na-ahụ maka ntuli aka n'ala anyị INEC akachapụla n'ihe nke ahụtara ugbu a dịka akwụkwọ ndekọ na-efesa na akara nwudide dịka nke ha kpụrụ nke adịgboroja nke nwere aha nke ndị ji ahụ otu pati All Progressive Congress na-azọ ọkwa nke nọ n'ụlọ nzukọ nnọchite anya na ntuli aka ndị nke mere na steeti Lagos dịka a na-aga inwe ya nke ezumezu n'afọ 2027 ya bụ otu na-ahazi ntuli aka n'ozi nke ha zibara n'akara S ha ụnyaahụ bụ Monday kwuru na a na-eme ka amata na ya bụ ọkwa nke a zipụrụ dịka ọkwa nke enyere ọhaneze enweghị otu o si bụrụ na ọ bụ ụlọ ọrụ ahụ wepụtara ya ebe a na-ekwesịghịdị ilebara ya anya. INEC kwuru na ha abụrụla ndị nke emere ka ha mata na ha ga-azaghachi ya bụ akwụkwọ ozi na-efesa dịka a kpọtụrụ uche ha gaa na ya bụ akwụkwọ nke kwuru na enweghị otu o si bụrụ na o sitere n'aka ha. Dịka ụlọ ọrụ kọmishọn ahụ kwuru na enwebeghị ihe ọbụla dịka ha nyere ụdịrị ikikere nke ibipụta ịma ọkwa ahụ ma mekwa ka ihe doo anya na ọ bụghị n'aka ha maọbụ na ebe ọbụla ha na-edobe ozi ka ya bụ mbipụta nke ozi si wee pụta. Ụlọ ọrụ ahụ duziri ndị pati na-egwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ndị ọ dị n'aka nakwa ndị nọ na ọhaneze nakwa ụlọ ọrụ mgbasa ozi ka ha hụ na ha ga-elepụrụ akwụkwọ ahụ anya ma dabere naanị n'ozi nke sitere n'usoro nzirite ozi ha ma ama ma nyochaa nke ọma pụta na-eme ihe. INEC mesikwara ya ike na ha ka kwụkwachim n'ihu na a ga na-enwe nkwụwa aka ọtọ ozi ndị bụkpo nke ha ga na-agbasa na-emesi ụmụ Naịjirịa obi ike na ha ga-anọgidekwa na-ewepụta ụfọdụ ihe ndị nke bụ ozi ndị gbasatara usoro emume nke eji were na-arụ ọrụ na ntuli aka n'oge kwesịrị ekwesị ma bụrụkwanụ nke zuru oke. Otu Serap bụkwanụ otu na-achụ nta maka mmepe akụnụba nakwa ime obodo imekwana ihe otu o kwesịrị na-agba ọchịchị dịtụ ume ka o were aka ngwa ngwa ugbu a tọhapụ onye chọrọ iji ahụ otu pati African National Congress were zọọkwa onye isi ala n'obodo a Omoyelesho were na mmalite n'ụbọchị Monde. Ọkaikpe Muhammad Umaru nke ụlọ ikpe ukwu etiti dị na Abuja nyere iwu ka a kpụrụ Shewore kpụga ya n'ụlọ mkpọrọ dị na Kuje ruo kwa mgbe a ga-emecha ihe ndị metụtara ịna ya n'ebe nke ejiri were na-achọ ka akwụsịtụ ihe ndị bụ iwu mbụ e nyere nke ji wee kagbuo ịna n'ebe nke mbụ ya. Ọkaikpe Umaru gakwara n'ihu kachapụ akwụkwọ nke chọrọ ka ewepụ ya na ya bụ okwu ikpe n'ebubo na ọ dịka ọ na-enwe obi abụọ banyere ya bụ okwu na inye nzaghachi banyere ọnọdụ a n'otu ozi nke osote onye direktọ ha bụ Kola Wale Oluwadare banyere aka na ya. Otu Serap jụrụ ọchịchị Titio ka ọ hụ na ọ ga-eme ihe niile o kwesịrị ime iji wepụcha ihe ọbụla nke bụ okwu nkwulu nakwa ime mpụ ikuku bụkwanụ nke nwere dịka okwu ikpe megide Shewore. Dịka Serap kwuru na Shewore ịbụ onye nke a ga-ejichi naanị na ọ bụ onye nke na-egosipụta ihe ndị bụ ugwu ya nke ọ na-emezu bụkwanụ nke nọ n'ukwu akwụkwọ ekwesịghị ekwesị. Serap kwukwara na ọ na-echegbu ya otu esi ahụta na a na-akpachi nnọọ ugwu nke ruru mmadụ ikwu otu obi dị ya mmadụ inwekwanụ mgbakọ n'ụzọ udo nakwa ndị mmadụ ịbịakọta ọnụ na ilebakwa ya n'ihe n'otu o si na-aga n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi tinyekwara ihe ha kpọrọ ịkpachapụ nnọọ anya na-emebisi ụkpụrụ iwu site n'aka ndị isi n'ala Naịjirịa bụkwanụ nke kwuru na ọ dabaghị adaba.

ụlọ ọrụ ndị agha soja na mmalite akpọọla oku ugbu a ka anyị hụ na a ga-enwe ezigbote njikọ aka tara ọchịchị n'etiti ndị ọrụ nchekwa niile, dịka ọ bụ akụkụ nke mgbalị a na-eme iji lebara ihe ọbụla nke bụ usoro nke a na-ahụta ugbu a na-awakasị awakasị nke ihe ịma aka nchekwa anya n'obodo anyị, nke gụnyere iyi ọha egwu, ọlụọ gbalaga, ntọrọ mmadụ, nnakwa ndị agha nke nnupụ isi onye kọmanda nke usoro ọrụ pụrụ iche nke anọ nọ na Doma steeti Nasarawa bụ Major General Olurotimi Awolo bụ ya kpọrọ oku a n'ụbọchị Mọnde n'oge mgbape nke ihe ome e mere ogologo otu izu maka ndị na-arụ ọrụ n'okpuru ya bụ ogige ndị agha maka 2026. Awolo rụtụrụ aka na ihe ndị na-eyi nchekwa ala Naijiria egwu gbaa gburugburu mpaghara ndị nwere n'obodo a bụ nke kwesịrị iji nka pụrụ iche were nye nzaghachi ọzụzụ nakwa nchịkọta nke ihe omume n'etiti ndị ọrụ nchekwa bụkwanụ ndị nke kwuru na ha na-arụ ọrụ n'ogo dịgasị iche iche nke ọrụ ha. Ọ kọwapụtara na ya bụ atụmatụ ọzụzụ ka a haziri ugbu a iji hụ na ga-akwajupute ndị ọrụ ngwa ọrụ nke ha ga-eji hụ na ha ga-eme ihe kwesịrị ekwesị n'ebe ọ dị mkpa maka nzaghachi dị irè n'ihe metụtara ịma aka nke nchekwa na-ahụta. Ọ gbakwụnyekwara na atụmatụ ahụ kwekọkwara n'ihe bụ echiche nke onye ọchịagha obodo a bụ n'obi bụ Lieutenant General Waidi Shaibu, onye chọrọ ka a kpụgharịa usoro ndị agha soja nke obodo anyị ịbụzi otu nke ji ezigbote nke ọrụ na-arụ ọrụ bụrụkwa ndị nke ọ naghị arara ha ahụ ịmata ihe nke ha kwesịrị ime, dịkwa ezigbote njikere na nkwudosi ike n'obi ime ihe n'otu o si kwesị ekwesị ma ọ bụrụgodị na ahụta na ha kwesịrị inwe njikọ aka n'ọrụ ha na ụlọ ọrụ ndị ọzọ bụkwa maka nchekwa. Opekata mpe ihe na-agafeghị mmadụ 25 abụrụla ndị e kwuru na ha nwụrụ anwụ ugbu a, dịka e gburu ha na mwakpo nke e kwuru na ọ bụ ndị a na-enyo na ha bụ ndị ọlụ ọgbalaga wakporo otu ime obodo a kpọrọ Kakwel nke dị na distrikti Mushere nke kansụl Bokos nke steeti Plateau. Na ajụjụ ọ na-ejiri ekwentị mee ya na ndị ntaakụkọ, onyeisi oche nke ọchịchị kansụl Bokos bụ Samuel Amalao bụ ya kwupụtara na mwakpo ahụ mere eme, na-ekwu na ndị ogbu mmadụ awụbatara n'ime ime obodo ahụ n'ihe dịka etimeti ime abalị n'ụbọchị Mọnde ma kpọpere egbe na ahụ ndị bi n'obodo. O kwuru na ndị mwakpo a bụ ndị nke gara wakpo otu ogige nke nlekọta ahụike nke nta ebe ha gburu mmadụ anọ ebe ahụ. Na mmalite, otu onye ndu ndị ntorobịa n'ime obodo ahụ si na aha ya bụ Tula bụ onye kwuru na ihe dịka mmadụ 13 obodo ndị nwụrụ anwụ na ya bụ mwakpo. Mana ka o si na dị, onye isi oche nke ọchịchị kansụl ahụ kwuru na ọnụọgụgụ nke ndị nwụrụ anwụ ka ọ dị ugbu a site n'aka ndị gụkọrọ ya na ndị ọrụ bụ 25. Ndị ọrụ nchekwa ka ọ dị ugbu ekwebughị ekwu na ya bụ ọnọdụ ebe mgbalị ka na-aga n'ihu iji wee mata ọdịdị nke ya bụ mwakpo n'ebe o ruru. Mwakpo a na-abịa n'ihe na-eruchabeghị ọnwa atọ ejikwara ahụta na ndị ọrụ nchekwa mmadụ 20 nakwa ndị nche ime obodo vigilante ka egbukwara mgbe ndị kpọ egbe bụkwanụ ndị ọlụ ọgbalaga kwa ezigbote mgbọ bụ ha bụ ndị nke lere ndị ọrụ na-agbagharị agbagharị na ogbe Nwanka were chebiri ha n'ike ma lee ya bụ ogbe gbuo ha n'ụzọ na-ekwesịghị ekwesị, dịka ahụtara nke a n'ogbe Karịga nke nọ na kansụl Kanam bụkwanụ nke ekwuru na ọ dịghị otu o kwesịrị.

ahụtakwala ntiwapụ nke ọrịa akọmlasị ọhụrụ ugbu a na steeti Benue, bụkwanụ nke kwuru na ọ takwala isi otu onye dibịa bekee ya kpọrọ dọkịnta Vitalis Teso Azeve, nke na-eme n'ugbu a ka ndị isi na ụlọ ọrụ nke ahụike mekwuo ka otu ha si elebara ihe anya ugbu a gbalitekwuo elu ma kpọpesịa usoro nke nzaghachi ọnọdụ ọdụrụkọ gbaa gburugburu steeti ahụ. Dọkịnta Azeve bụ onye kwuru n'ọ bụ otu onye na ụlọ ọrụ nke jikọtara atụmatụ nke ahụike ọhaneze na kansụl Konshisha nke steeti ahụ ka ekwuru na ọ tọgbọrọ ngaji ma nwụọ n'ụlọ ọgwụ ukwu nkuzi ihe mahadum steeti Plateau dị na Jos, ebe ekwuru na ọ nọ ebe ahụ na-anatakwanụ ọgwụgwọ n'ihe metụtara gbalụ gbalụ nke sitere na ya bụ ọrịa na-efe efe pụta. Ọnwụ ya na-abịa dịka ihe na-eruchabeghị awa 48 ka otu dibịa ọzọkwa bụ nwa okorobịa dọkịnta Cedric Toyo Kondom, bụkwa onye nke kwukwara na ọ bụkwa n'otu ụlọ ọgwụ ahụ ka ọ nwụrụ n'ihi na o si na ihe metụtara ịwa ahụ nke inye ya ụfọdụ akụkụ ahụ nke ekwuru na o meghị otu kwesịrị ekwesị pụta, bụkwa n'ọnọdụ nke ekwuru na o meela ka ndị niile na-achụ nta maka ihe ịga nke ọma na ihe gbasatara ụlọ ọrụ nke ndị ahụike na steeti Benue bụrụzi ndị n'ugbu a n'ezigbo tiri uju. Mgbe ọ na-ekwupụta ọnọdụ a n'ụbọchị Mọnde na Makurudi, onye kọmishọna na-ahụ maka ahụike nakwa ijere ọha na eze ozi na steeti Benue, dọkịnta Paul Oguchie, bụ onye kwuru na ụlọ ọrụ ministri ya amalitekwala ileba anya n'ihe ndị metụtara otu a ga-esi were chụwa ya bụ ọrịa nakwa ịgbalikwuo otu ha si eme ka ọha na eze mata banyere ya bụ ọrịa elu ugbu a. Dịka kọmishọna ahụ kwuru na kọdụ ugbu a, ya bụ steeti nọkwa nnọọ na nso nso ịkpọpụta na enwe n'ọnọdụ ọdụrụkọ nọ ya bụ ọrịa akọm, dịka ha na-emechala ihe ndị bụ ime ịmata kpọmkwem na ya bụ ọnọdụ dị otu a, nke a na-ejikarị ụbọchị 42 were mee tupu ahụtakwa okwu banyere ọrịa onye ọzọ bụ.

0: Ozia si na Enimba 94.3 FM aba na ntunye anyị iji hụ na I kwesịrị ịbụ ezigbo nwaafọ ejimọnụ.
1: Nnọọ ka anyị gazie n'ihu n'akụkọ ndị nke m ka ji n'aka ka fọrọ.

N'akụkụ azụmahịa gọọmenti etiti akpọkuola ndị na-emepụta ntụ nke eji arụ ụlọ gbaa gburugburu ala anyị bụ Naịjirịa ka ha biko belata ọnụ ego nke ya bụ ntụ na-emesi ike. Nnakọ dị ugbu a na ọnụ ego nke ya bụ ngwaahịa emeela ka a na-enwe ezigbote nrụgide n'ihe ndị nke bụ atụmatụ ọrụ ndị eji n'aka na-arụpụ maka nkwalite obibi ndụ, na-emekwa ka ụfọdụ ihe ndị nke ndị ọrụ ngo na-akpọ aha ya dịka ego na-alakwu elu. Onye minista na-ahụ maka ọrụ bụ David Umahi bụ ya kpọrọ oku a mgbe ọ na-ekwupụ otu okwu gbara ọkpụrụkpụ n'otu emume nke hiri odo na steeti Lagos. Dịka o kwuru okwu a n'ihu ndị ndu nke ụlọ ọrụ ndị nwunye ihe nakwa ndị ọ dị n'aka, onye minista ahụ kwupụtara na ọchịchị etiti ga-esoro ndị niile na-emepụta ntụ nke eji arụ ụlọ were nwee mkparịta ụka site n'abalị mbụ nke ọnwa Julaị iji marada ihe a ga-eme banyere ọnụ ego nke ntụ a. Ụma ahịgakwara n'ihu gwa ndị na-emepụta ihe ume ka ha gbasapụkwu aka n'otu ha si emepụta ntụ a na-arụtụ aka n'otu esizi achọ ihe ndị eji arụ ụlọ anọgidela na-agbago n'ihi otu ihe ndị bụ nke atụmatụ ọrụ eji n'aka si na-aga ugbu a gbaa gburugburu ala Naịjirịa. N'ikpeazụ n'akụkọ egwuregwu, Lionel Messi aghọọla onye ama ama ugbu a nọ na-agba onye nke mbụ n'ịbụ onye na-asụnye ọkpụ goolu n'akụkọ ihe mere eme nke iko mba ụwa. Dịka ọ bụ onye nke kaptịn ndị Argentina, onye kwuru ugbu a na o mere nnọọ ihe ịtụnanya megide ndị mba Austria n'ụbọchị Mọnde, nke na ọkpụ goolu ọ na-enye n'ugbu eruola 17. Messi bụ onye kwuru na ọ gaziela ugbu a ya na Miroslav Klose aharala dịka ya onwe ya bụ onye nke kwuru na o nwere ihe dịka ọkpụ goolu 16 oge niile nke ọ sonyere n'iko mba ụwa. Dịka nke ahụ bụ mgbe ọ kụtara nke ejiri ọkpụ goolu atọ na-enweghị ihe ọbụla sitere ya were merie ndị Algeria na mgbape nke obodo ya gbapere n'ihe metụtara nchekwa nke ha na-echekwa iko ha bụ n'aka na mba nke na mpaghara ugwu nke Amerika izu ụka gara aga. Ihe o mezuziri nke ya 17 mgbe ọ zakọrọ nnọọ ihe ndị bụ atụmatụ nke ịma aka ha na otu ha nke abụọ, dịka o mere ihe dịka miniti 38 nke bụkwanụ nke o ji wee hụ na ndị mmadụ wuliri nnọọ ma n'ụlọ ma na ya bụ ogbe ebe a na-ekiri ya bụ ihe omume nke dị na Dallas Cowboy na Arlington dị na Texas. Nwa amadi ya gbara afọ 38 ka e kwuru na ọ tagburu otu eshiwa agba na mmalite nke ịma aka ahụ. Messi bụ onye kwuru na ịkụ iko bọọlụ iko mba ụwa nke ugbu a bụ nke ugboro 6 ya, ebe nke mbụ na mbụ a hụrụ ya n'iko mba ụwa bụ n'afọ 2006. Ka ọ dị ugbu a, asio n'ọkpụ goolu na ịkụ iko bọọlụ iko mba ụwa nke ugbu a bụ nke ugboro 6 ya, ebe nke mbụ na mbụ a hụrụ ya n'iko mba ụwa bụ n'afọ 2006.

mụtara a ga-enweta nnọọ ya bụ iko mba ụwa na-esepụghị aka kamgbe Brazil o nwetara ya otu ahụ n'afọ 1962. Ọ bụ n'akụkọ egwuregwu ahụ ka ọkụ na-anyụ n'akụkọ ụwa nke ehihie a. Mana tupu a pịachie m ya, ọ ga-amasị m ka m chetaghachiri gị isi akụkọ ndị gbara ka onwe n'akụkọ anyị taa. Ọchịchị etiti o site n'aka ọnọdụ ha ji n'aka ugbu a kwuru na ihe ruru ndị gbara ọsọ ndụ 100,000 nakwa ndị chọkwara ebe ha ga-ezere mmiri n'ugbu a bụrụ ndị nke nọ na ndụ n'ala anyị bụ Naịjirịa. Otu Serap na-agbakwa ọchịchị etiti ume ka ha tọhapụ Sowore ma lee ihe niile bụ okwu ikpe ha nwere megide ya hapụwazie ya. N'ikpeazụ emekwere m ka ịmata na otu pati APC na steeti Abia ka na-emesikwa ya ike na ọpa ka bụkwa onye ga-eji ahụ otu pati ahụ zọọkwa gọvanọ na ntuliaka 2027 na steeti ya. Ekele m Deborah Odibo maka ịchịkọta akụkọ ndị a n'asụsụ bekee ma mee ka o rue maka ebe onye tụgharịrị ma tapịara gị n'asụsụ Igbo ka bụkwa m ezinne mmadụ. Wụchasịa ntị gị nke ọma ka ị nwee ike hụ na mụ na gị ga-anọ nke ọma o n'ihi na otu a anyị mecharala ihe gbasatara akụkọ ụwa. Oge Igbo ezue n'enye mba na nchafụ 4.3 FM na ala Aba malitekwala na ịga kpụdebe nso ka mụ na gị nwee ike nọrịa nke ọma maka na kọdụ ugbu a abụọ m n'eketị m jupụtara nnọọ n'ihe mara mma imeta gị mma. Nọsi ike ebe ahụ ka anyị nwee ike zọpụ njem a n'ụzọ mara mma. Onye mụ ehihie ọma.

etu ahụ kadio awela ma awela ma ko bi oto gi na mgbe ehihie a bia kwa ki nwe ikelere oyoyo mam kedu ki mere ihe o ma na le bozi kwa bozi ndi otino igbapekwara nka oma gi na wa ejikwa mnaka na otino kodi ubu apuri oka ejikwa mnaka o nino kanwanyi siano nono kwa kanwoke siano mana ikelekwa gi na asige mam ni na hu na nyanwa nke warata ebe ni dede no wa kore kore mama o maka ndị na-aba ime ahịa ndị na-agọrọ otu ahụ isi jikresi n'ụlọ pụta otu ahụ ka ị ga-adị nwe ike ruo ọ na-ama mma metụkwanụ nke emetụ nke ọzọ ama mma ị na-aghọta ọsụtụkwa nnọọ yeyeyekwa ya betụba emetụkwa ka ọ na-akpọtụkwa akpọtụ ihe nwe ike na-aga aga mma na-ekele gị na-asị gị otu ahụ ka anyị si hụta ụbọchị a na-ekelekwa ekekere ụwa o maka ikwekwe ka anyị bụrụkwa ndị nke hụrụ ụbọchị a wara nnọọ anyanwụ nke ọma nke ọma ama m na-esokwa m na-ekele ya mana asị gị nnọọ oge ọzọ eruokwala maka nnọkọ mụ na gị pụrụ iche n'ikuku taa n'oge igbo ezi onye mgbana chụfụ 4.3 FM na ala aba na-asị gị batawa batawa batawa o maka na abịakwala mụ adịkwa n'ụjọ anyị ji eme nke taa anyị ga-ememe ya ememe ị ghọtala maka na anyị bụ ihe ọma n'obi otu aha anyị bụ ya bụ ihe ọma n'obi ọ ga na-efe onye ọbụla ala na ihe ọma na-amasị ya wee wụrụ ya maka na tutu ugbu a ruo mgbe gakwụzụ elekere mbụ ga-abụkwa oge mụ na gị ga-eji tụgharịa n'oge ke ije anyị tụgharịtụkwa nnọọ ụfọdụ okwu n'ọnụ anyị anyị echetụkwa ya wee kwukwa n'otu ogbe anyị si wee dịrị na mgbe ehihie a n'elekere mbụ ka anyị ga-awụga n'oge akụkọ agbala n'enye mba na chi 4.3 FM na ala aba mgbe aha ga-ebata anyị n'isekọ ndị gbara nakwa kọta anyị na-emecha nke ahụ nnọọ elekere abụọ anyị na-awụba na oge nnọkọ anyị nke ndị inyom dịka anyị na-eme nnọkọ anyị nke ndị inyom nwere ihe anyị ga-eleba anya na ya ịna wọta emechaa nke ahụ n'elekere atọ anyị ekwutu banyere oge ahụike anyị nke ahụ bụ otu anyị ga-esipịa chie nke taa anyị anọrịala nke ọma tinyekwara egwu ndị nke anyị ga-anagbapụ site n'oge ruo n'oge mana ekele gị na-asị gị ịgba

0: Etu aho kadi emane nwego onye obuli ihe oma sonso abamme na gota mko no nyetinyere no ihe na to no to no no ya gbopu ya ogula no ma enwuru otu seburu no otu esirike munwa ke onye ozo di iche na otu esirike gi nwego onye ihe oma sonso mma no nwere ike na saga form obru no obugi ko meri eh ya wuru no nwuru onye ozo meri ya bia wuruzie no sawala ga fo manasi kwa maka ihe oma owuru gi ko meri he ade mo sogensa aga di go bi otu ama mi na gota mana mana mana ona otu aho meri onye ozo eh inwa anwasi aw na ihe awu ihe oma eh ina emege pọ n'uzo ka onwe ike bịara gị na bugi na ịga chọ uzo ka inwike napu yo onye ahụ bo fodu gi le mmadu ka igbu gbu onye ahụ gbu ire ihe oma meri ya ọ dị n'mma no eh onwo no to si wonu no wo onye ahụ mere nege si ihe oma bebe nge aka gị olu otu o ga-ese bụrụ na otu mmadụ dị eh ihu onye ahụ akpụkpara ahụ ya otu o si ekwu okwu otu o si eme ihe ụfọdụ ihe ndị nke nka ya nakwa ọdịdị ya ụbụrụ isi ya ihe ndị ọrụ zuru mmere ya enweta eh iwu gị onye ahụ ya na-agbawa gị obi ọ dị na mma otu ahụ ee ihe ọma enweghị onye ọsọ nsọ ọwụ ọnụ gị nwaka naanị ihe ọma ga na-emere ihe ọma meziere gị ya wụrụ na ọ dị mma ya mere onye ọzọ gị fụwa ahụ a na-afụ gị ọ dị na mma gị gwuo ọnụ kpawa nkata eh ka inwe ike hụ na ị ga-anapụ onye ahụ ihe ọma ahụ ọ gadị gị emere gị o ma ọ bụrụ na ihe ị chere maka na ahụ ndụ gị ga na akwụkwọ nke nhụshianya ebighị ebi ebe si na nke onye ọzọ na ọgụga ọ dịghị gị mma na ị ga-akpa nkata ka onwe ike mebisie na ihe ga-ama gị mma wụwa ọgwụla ma onye ọzọ na-asụ ude ihe ọma mere ya ga-eso ya o kwesịkwa nụrụ imere olee ihe o ji emere onye a ee ọ bụrụ bekee o dizavụ nụrụ ya o rukwe nụrụ ya olee ụta ka o ji enweta ụdị ihe a ya na-afụ gị na mana kwa mana na ụwa nke gị nwedị otu ọ ga-esi aka mma ma chi chineke lekwa ama mmiri agọta mana na-enweghị onye ihe ọma sọ nsọ ama m ka ebe ị na ugbu a ngwa bịa ka anyị nwee ike kparịa akara ekwentị gwa bụkwa efu asatọ efu asatọ otu isii ya bụọ atọ atọ asatọ isii maọbụ nwanne ya bụ efu asatọ otu atọ asa isii ya bụọ ise anọ ise atọ werekwa nke ikpeazụ zibatara m ozi gị na WhatsApp. Alo
1: oyo oyo nwaanyị pari ọ dị iche ndị na nwaanyị
0: ya gazie
1: nwaanyị tọntọm
0: owe
1: ọ n'ịhụ
0: ndewa
1: enyemba stadion ebelanụ
0: ya gaziere gị abịala m
1: oyoyo dị otu enugwanụ
0: adịkwa m mma o
1: ọgwenọka nwaanyị si anọ oyoyo eji akpọ m emmanuel nwafọ ụbọchị eji ma ọnụ maka ndị na-amaghị onye mbụ
0: dị mma dịdị
1: oyoyo chineke apatara gara ezinụlọ gazie oyoyo ọnọdụ ala mgbo ndị mmalụ ome ka ore re mbe ezu ọzọ azụ mbe ezu ore adịkwa n'ezigbo ọzọ ọzọ adị ezigbo ole ọ ga-abụla adị ịdụlọ nga chọrọ ịdọrọ mmiri ịtọ gị esu so onye ọbụla mgbagide ndị ome ka mgbagidele nye mba asị ụmụ ọhụụ enye mba
0: ọ gaghị adị ike enye mba
1: oye ọha mmekwa nna
0: ụwa ya gazie kwara gị dede m ndewo Hello.
2: Honey.
0: Oh, wait, they're lucky.
2: Why you don't come? Why is the party?
0: Anna, go girl.
2: Edine Mado.
0: Yagazira, they're lucky.
2: Oh, you know, I'm not a girl.
0: Yagazir, and they're what?
2: I'm lucky, I'm not a girl. Oyoyo apo ehuru mmiri am de doke mbe ọ dị izu ụwa ọnụ ee aka ime ezurite ike ka ndị mmadụ ga zụrụ tụhere ezue ee wee lụgharịa ahịa gbo maka utu oyi ọdọ oyoyo lawala ọrụ gbo mmiri ade ma gị nketa gị dị egwu
0: dede lọki ee
2: ee anyị nọ n'ahịa n'ihi arịọla m arịọ ma ata azụcha ahịa taa ee manụ ọkwa gị sita onye ọbụla kpara ha ori ee anyị dịkwazi anyị azụrụla anyị alụgharịakwala n'ụlọ na-elefe anya n'ama akọmụta dị jụụ ee ọ gbatụkwala m akọrọ m kakala ndị ụkwa wezi si nkele ego
0: ya gaziere ha
2: asị ole dị gbalị o ya mma
0: ya makwara gị dị dị m ndewo

0: onye ndụmọdụ pụrụ iche nyere onyeisi ala Bola Tinubu n'ihe gbasatara nzirite ozi nakwa ọhanaeze na mgbasa ozi Sunday Dare akatọọla Peter Obi maka oku ọhụrụ ọ nọ na-akpọ ka onyeisi ala gbagharụkwaghị m n'oche ya n'ozi nke ezibara n'akara Dare bụkwanụ nke nọ na nwudide. Ọ kwuru na ihe a Obi na-akpọ oku ya bụ nke na-ezugide oke dịka o nweghị otu o si nọrọ n'ukwu akwụkwọ nke usoro ọchịchị nke onyeisi ala akwụkwọ iwu ala Naijiria bụkwanụ nke kwuru na e nwere oge a kapịara ọnụ nke onye ọbụla bụ onyeisi ala ahọpụtara ahọpụta ga-anọ. O kwukwara na ọkwa ọrụ nke onyeisi ala bụ nke a chọrọ mmadụ ịbụ onye kara aka ma tojupụta nnọọ dịka mmadụ ruo ihe eji mmadụ eme, nwee ezigbote nka nke ụbụrụ isi nakwa ịna-akwanyere ụkpụrụ nke akwụkwọ iwu ala Naijiria ugwu. Okwu ahụ kwa bụkwa n'ozi gbakwụnyekwara na n'agbanyeghị ihe ọbụla bụ nghọtahie nke a na-enwe na ndọrọndọrọ ọchịchị kwesịrị ịbụ nke a ga-ahụtakwa na a ga na-achụ nta ya n'okpuru ihe ndị nke ebe usoro a haziri ahazi nke ọchịchị ọha karasị nakwa ụkpụrụ iwu ala Naijiria. Ndị uwe ojii na steeti Kasi na nwụchiela otu nwoke a na-ebo ebubo na ọ bụ onye nke elere ihe ndị bụ ntụ nke mmiri ara ehi mebiri emebi na-akụgharị ya ma resị ya ndị mmadụ n'ọchịchị kansụl Funtua nke steeti ahụ. Onye na-ahụ maka mmekọrịta ọhanaeze na nke ndị uwe ojii DSP Abubakar Sadiq Aliyu bụ ya kwupụtara nke a n'ụbọchị Monde na ndị ọrụ nọ n'ụlọ ọrụ ndị uwe ojii dị na Makera nwụchiri ya bụ onye a na-enyo dịka ha nwetara ozi gbasara ihe ọjọọ nke ọ na-eme. Dịka o kwuru na onye na-enyo bụ nke a chebishiri n'abalị 14 nke ọnwa June dịka o bu akpa nke ntụ mmiri ara ehi ruru iri nke kwuru na ọ bụzi nke mebirilanụ ma ọ dịghịzịkwa mma maka mmadụ ịṅụ ya aṅụ. Ndị uwe ojii wekwara ohere ahụ were chọpụtakwa na ya bụ akụrụngwaahịa bụ ihe akaebe ebe ọ dị ugbu a ha jidesiri ike dịka ihe ha ga-eji were mee ihe ama dịka ya bụ onye anwụchiri anwụchi ugbu a nọ n'ọgba ndị uwe ojii na-echerekwu nyocha na-aga n'ihu a ga-eme ya. Onye kọmishọna ndị uwe ojii na steeti Rivers Olugbenga Adepoju nọrọ n'ụbọchị Monde nọrọ n'isi na nyocha. Nke onye chọrọ ebe akwụsị enyocha niile nke ndị uwe ojii ma nye ntụziaka oke wepụcha nnọọ ihe ndị nke ejiri were gebich gbalị ndị a na-eme iji tinye n'ọrụ ntụziaka nke onye IGP ndị uwe ojii Alatunju Rewan Udiso nke o jiri na-amachi ihe ọbụla bụ ịnapụ ndị mmadụ ego, ihe ndị eji dobichi ụzọ iwu na-akwadoghị nakwa ụfọdụ àgwà na-ekwesịghị ekwesị nke ndị ọrụ uwe ojii na-akpa mgbe ụfọdụ. N'oge ọ na-ekwu okwu na ya bụ ihe omume na ogbe agbata oke Rivers n'Imo, Adepoju kwuru na nnyocha ahụ bụ nke hidoro isi iji hụ na ndị ọrụ ha nọ n'okporo ụzọ awara awara na-agbagharị ga-erube isi n'okporo na-achịkwa ihe ndị nke ha na-eme ma mesie ike na ha ga-abụ ndị nke a ga-ahụta dịka ndị ji ọrụ ha kpọrọ ihe n'oge niile ha na-arụ ọrụ. Ọ gbakwara ndị ọrụ ume ka ha zere agwa ọbụla nke nwere ike ịkpaghasị usoro nke ịgbaziriri werere n'okporo ụzọ maọbụ iwetakwanụrụ ụlọ ọrụ ndị uwe ojii aha ọjọọ maọbụkwanụ ime ka ha na ndị ọhanaeze nwezie ihu akpụrụkpụ. Ndị uwe ojii na mba Turkey nọrọ taa anwụchie ihe karịrị mmadụ 200 bụkwanụ ndị a na-enyo n'aka ha nọ na ihe ha na otu ndị isi nke ekwo nwa alakụba nakwa ụfọdụ otu ndị bụ otu ọlụ ọgbalaga na nke ndị nnupụ isi nwere mmekọrịta. Dịka nke a bụ tupu a na-enwe ọgbakọ ukwu nke otu NATO na-abịanụ ka ndị ọrụ na-eme ka mata, onye ụlọ ọrụ okpukpe ikpe nke Ankara kwuru na mmadụ 209 bụ ndị anwụchiri n'isi obodo ha ebe mmadụ 32 ndị ọzọ ka bụkwa ndị nke a na-achọ achọ. Ndị nke eji eji ekwuru n'ime ha na 135 bụ ndị nke ekwuru na ha bụcha ndị otu nke otu ndị a ekwuru na ha nọ ebe dị anya bụkwa ndị nke a haziri n'ọdịdị ihe ha na-eme bụ iyi ọha egwu nke kwuru na Ano Chao na Ankara. Abuna ya bu nchikota kukwa nkelekele mbode kwa abu Daniel Ototi chikotara ya mahazie ya mane kelekuwa gema kanama mnini eba hune gente patakwa na eka na gani hu na nokanyo ni ogibwezu ni nyumba nati 4.3 FM na alaba na sege biko hune ega apatubu akanyi mwike nono na gani hu ndewo deke no ya
1: Gaga no guna radio. Enwere anu ana agwegwe ya na tari na radio. Enwere agwotoro mbe otu okokoro na radio obu enyimba 94.3 FM. Chukwes.
0: Zibo asoso ha omenala ha otu ha si ebi ndo buti ihe ndi puru iche bu ihe ji mara ndi Igbo Nenyumba 94.3 FM ayi na kwalite asoso Igbo na kwa ndi Igbo Nenyumba 94.3 FM abu mo onye Igbo

Kompyuta kamji bwana na batake noga kukabwala na nyumba na 4.3 FM na laba na sige noy manu ni himu mabonga jileba tuwa yenisa kukonde bwana kwa konde berahia ta. Na sige batakwa lao maka ile toto sinako na kuto sinebe wabu rubura nyena la Nigeria na kuyeba ndiozo. Oge geru kwa wakagibu batu kugio nisa kukonkobla masile genu ni kukuta. Mwape mwape mkaimeno hao. Oga huruo matani ige jio kundigo sri ni imi hini kuno duroganya bureme tunyegi. Ebru kulanyi geba ina mage. Kwa nono okugaga ya bunke gabanye oku ikbo kaburo ikbo ase manjakrine mwegi sekwa mmadi yihu iyo hegu iku suwa wagara mwabe ikbo mmada ahano zone kwa sige kwa siku oku adianga nigagi kwe kodio tuwa hon kanyi zoba nyezi oku odeke ige rubisi na yabu ntuzi yako tunkaji kimune meba tahala. Oh, wela, oh, loru nshiputamanu, oh, loru nshiputamanu dangote. Ha betu tula no, oh, gonke haji urene bupu mmano. Mana, oh, loru NNPCL. Oh, uzi no abaliasa, kahaji ni ubebe atinye uzi nkahanoruo. Ase kubua na governor state, kanun, kaduna no gegeraga erufayo. Erufayo kudurafona lao. Ni hiyo basatara ogona lokana ya nebe o chitage aja isi apo tage edhe koka na kubwa no lomboro nisi oboda aboja manegu ndorondoro chiche manegu aga mano gideo aga mano gide na ewe pota na aruzu watu matuoro makanobu ntu ziaka atinibunyere mo megu gendorondoro chiche megu gendorondoro chiche ama gede mo aga mnemi hienke atinibunyere mo ntu ziaka yaka mneme nkebu na mga nele nono ndibwa rokuroku na anu chapu ya nisi oboda aboja ndi soja ndi ahu ndi ndi olu obola gache bili mabuo na sokoto elidalo zuhao maki mwe uloru ndi uwoji nogo state yo ndi governor nke state anyi ndi governor na state anyi diga si chiche na la Nigeria nye hacho kuru uke nye kuo hii kikere nke nche kwa kebuli kui kikere nke nche kwa dehana keluo. O loro ndi neme njemu bwelu. Sitinibu batadi oso. Batadi oso. Makoke ototo. Odi di okariala. Odi nukwe makwa nkaini esweso. Anyigesu otu wakasea wakasea na makwasea inisi. Kanyigesu kwa no onwe gonki hindi ya njia roro. Na bago kwa obochi. Sitinibu batadi oso. Nkako nye mani kuputao. Nafopuka boni riabona saa, nafopuka boni riabona saa, ozo otupati pi arupi, emekwa laki ihe duanyao, ni hewa satara iwere, akukwa fomo harese kwa mkwa so, heme laki ihe duanya, ni hewa satara iresi akukwa fomo ha, na haresere ya kwa mkwa so. Maki hiyo obi kuru megide tinibu. Maki hiyo obi kuru megide tinibu. Anasi wetezo obi kebu. Obi dikona obosu chimbo kuru. Obi mkwa nonyi siya la tinibu na hopotara ya hopota. Oga noriri noche ya ruo mboge. Enyine ya makino noche ya nguro. Ole hina poku ya. Ema gina ino noche chiyo hakarasi. Mana onye na ruo runu loru Arise TV yo. Sidi akunu na heme nubu akagasina. Ihi obi kuru wo, ihi age jibuo ya. O tupati APC ya, akwa ukunu kporoku. Kemwe kwe government, nelu government eno ano. Na popuka boni rini se, uneche fula. Nka hawuge bo chichi mbo kuru. Mbunu kporoku kemwe kwe government yo. Nelu keno kwano. Akunu kporoku makankaho. Na popuka boni rini se, uneche fula. Nka ke rufai. Mbukoro nyoro mba sozi na Rice TV. Na sio na noga. Gano dodo alao. Gano dodo alao. Obu makoro lunu nakubua.
una na efe efe nno ihu nu na efe noku obi okuru okwu ojo unu kporo kuke enwo chichi na elu chichi nke no bua no na afọ puka bo ni iri abọ na ise afọ puka bo ni iri ni ise ndi otu pati APC chefuo lo na nu ga obi abugido nye na anu anu obi anadige ewu ewu onwe ihe dika onye na anu anu obi ebo ogba hapudiri ndi ndi obodo ya nka ka aha n'otu na ekwuputa na state taraba ndi zobu n'otu pati APC na adokwa aka na nti o megide nzukwu obula nka chori ji we kpugharia okwe ntuli aka mkpuke ha n'otu pati ahu na sede ogadiga mitara anyi mkpuru mara mma atụmatụ e mere iji mee njem njegharị o bụ nke a chọrọ iji nwee hụ na a ga-ewelata ọnụ nke na-arị elu maka otu esi ejide nnọọ ihe banyere ndọrọndọrọ ọchịchị na-egbusisi ndị mmadụ nke a ka otu pati otu nchu otu council echu nto otu pati APC na-eme ka amata ugbu a ndị otu pati ADC na steeti Ogunu edegara n'otu NWC ha akwụkwọ na-ebo onye isi oche nke steeti ha ebubo na ọ lele ego mee bam bam bam ma metọ kwa ọkwa ọrụ ya asị hụrụ ya bụ iko mba ụwa na-aga n'ihu ugbu a Algeria aghọkwala mba Afrika nke ise na-enwetara mmeri n'ịma aka nke ha na ya bụ iko mba ụwa na-aga n'ihu ugbu a gọọmenti Naịjirịa mapụla ọkwa na a ga-enwe ogbugbo nke gaba n'aka ngwa ngwa iji belata ọnụ ego nke mmanụ gas eji esi nri na onye ọbụla tụọ jụjụ ogbugbo na-abịa n'aka ọsọ aka ọsọ ugbu a maka ibelata ọnụ ego nke mmanụ gas eji esi nri o ndị ọkaiwu kpọdo ndị soja ndị ọkaiwu bụ ndị soja ugbu a na-agada ụlọikpe maka ọtụtụ ebe akwụsị enyocha akwụsị enyocha akwụsị enyocha ndị enwere na mpaghara South East na-asị ọ gịnị pụrụ otu esiri hụta ọtụtụ ọkwa akwụsị enyocha akwụsị enyocha nke ndị agha soja n'okporo ụzọ dịkwa otu a na mpaghara ebe ndị ọzọ n'okporo ụzọ na mpaghara South East ndị ọkaikpe ndị ọkaiwu ndị akpụ ndị soja na-aga ụlọ mkpọrọ a na-asị biko nụ ihe unu na-eme kpatarala anyị maka ihe ndị a unu na-eme na mpaghara South East ihe unu na-akpatarala anyị o mebirila anyị ihe unu ga-akwụ anyị ijeri naira ise maka enweghị nchekwa otu otu Fulani na-agba ndị ọchịna ma ume o ka ha hụ o na ha ga-esonye n'ihe metụtara otu esi eme ka nchekwa dịrị na mpaghara South West na ha gụpụrụ onwe ha na ha sonye ndị ọchịna ma ka ọ ghara iwe chekpọwa aha ọjọọ akpọwa unu soro nụ n'ihe ọbụla na-eme maka imekwu ka nkwekọrịta nakwa mmekọrịta ihe nke nchekwa mikwuo emie na mpaghara South West maka nchekwa gọọmenti steeti Abia ekwuola ebe ọ bụ na anyị sị na a ga-amachi ọgba tumtum ndị nke eji akpata ego ọ bụrụ na nke gị wụ nke onwe onye gị nke ndị eji akpagharị maọbụ na-agara ọrụ gị maọbụ na ga-adebanyezi aha ga-adejupụta aha ọka ịmara ndị bụ ndị ma nke iji akpara ego ma nke onwe gị na-eji akpagharị gaa ka ị nweta akwụkwọ nke ndejupụta aha nke a ga-eme na steeti anyị ga-ama onye wụ onyezi nke wụ nke ọbụla anyị chụwara ịmara ebe anyị chụrụ ya ga ọ bụ ihe gọọmenti steeti Abịa na-ekwu ugbu a gaa gbara akwụkwọ nke ndejupụta aha maka ọgba tumtum gị ndị agha soja nwụchiela ndị na-enye na ha bụ ndị na-eyi ọha egwu na steeti Kano ma natakwa ha ngwa ọgụ ha ji n'aka ndị uwe ojii anwụchiela ndị ọrụ ahụ ọ bụkwanụ ndị ọrụ ibe ha ahụrụ na eserese vidiyo gbasara na steeti Rivers na ha na-anapụ ndị ọkwọ ụgbọala ego
anwụchiela ha ugbu a. Ndị uwe ojii na Bochi nwụchikwara mmadụ atọ maka ebubo a na-ebo ha na ha gburu mmadụ ma gakwuo ohi na Kaleri. Ezigbo tikwa mgbọ tiwapụrụ n'etiti ndị otu ndị agha soja dịka ha nọrọ na-achụ ndị na-atọrọ mmadụ ma nata ha mmadụ abụọ ha tọrọ atọrọ na steeti Plateau. A sịkwa na ndị uwe ojii anwụchiela mmadụ isii. A na-enyo na ha bụ ndị otu nzuzo natakwa ha ngwa ọgụ na steeti Ondo. Ememilakwala o ndị na-eyi ọha egwu dịka enwechara nnọọ mwakpo okpu ọkụ n'ọnụ nke si n'elu wee gabara ha mgbọ na steeti Kaduna. Bona Boy na-ewuzi ewu ugbu a dịka onye otu egwu ala Afrika ahụtarala na ọ nọ nnọọ na ihe gbasatara otu esi agụkọta egwu ndị a na-akụ akụ nakwa ndị na-ewu ewu na Billboard Hot 100. Aha Bona Boy abala ebe ahụ dịka ọ bụ onye Afrika na-eme nke ahụ n'ọtụtụ dị elu. O ruola 100 a na-ahụtala aha ya na Billboard Hot 100 a. Ndị akpọrọ Brother Mike o na Mario Wazobia akpọọla oku sisi nwụchie Very Dark Man o. Maka ọ na-eyi egwu na ya ga-egbu D1. Ọ si ebe ọbụla ya hụrụ D1 gbawakwa o. Maka ya enweta ya ememila ya. Nke a ka ndị a bụ Brother Mike nakwa Mario Wazobia. Ha kpọrọ oku si ịhụrụ ihe a Very Dark Man na-ekwu. Kwesịrị ikwu iwu okwu a ga-eji were mee nnọọ ka egwuregwu. Sisi nwụchie Very Dark Man maka ọ sị na ya chọrọ igbu o, ya ga-egbu D1. Uwe mmiri ga ememme olili ozu nke Alex Ekubo agbaala m ya ọkụ. Uwe mmiri ga ememme nke olili ozu Alex Ekubo. E were m ọkụ otu amụ ya ya nre pịasịa nke a ka Njelu Okorie na-ekwupụta. Ọ sị maka na mmanya o, mmanya kụziri ya na uwe jiri ga mmemme olili ozu. Elu ọha na na-ekwesịkwa ị na-eyi ya na-aga n'ihu. Na nke a ya jiri ga mmemme olili ozu Alex Ekubo. Ozugbo ozugbo ya lọrọ ya amụ ya ọkụ. Adịmandị ahụ bụ sekọndị nke m hụrụ n'akwụkwọ akụkọ The Daily Post. Dịka m si na The Daily Post ugbu a na-azọbanye ụkwụ m n'akwụkwọ akụkọ The Vanguard. Na The Vanguard ka m na-ahụ isi akụkọ ole na ole ndị a. Trump ekwuola na Iran ekwetala na a ga-eji n'ọtụtụ dị elu were gaa mee nnyocha n'akụrụngwa nke ogbunigwe nuklia ha. Ha ekwetara ekweta. Erufai horo na-enweghị ihe ọbụla dịka akwụkwọ ikpe nke a ga-enyefe n'aka n'ụlọ ikpe dịka ụlọ ọrụ nchekwa DSS na-achọ ịpịachi okwu ikpe ha nwere. Enweghị mgbe ọbụla kwa nkwaso bịara bịa zụrụ akwụkwọ fọm anyị o eji achụ nta ịzọ ọkwa ndị 69. Enweghị mgbe ọbụla akwa nkwaso bịara bịa zụrụ akwụkwọ fọm anyị dị 69 na steeti Kano. Onye na-akụkọ ahụ wakụkọ arọrọ arọ ọwa akụkọ ifo akụkọ idu na ọba. Nke a ka otu pati PRP na-ekwupụta. Otu onye omeiwu na steeti Kebbi gbahapụla otu pati APC gbabazie otu pati ADC na-asị enweghị ihe ọbụla dịka ikpe ziri ezi n'ime otu pati ahụ. Pati APC a na-ekpe ikpe ziri ezi ma ncha ma ncha. Ihe mere ya bụ onye omeiwu na Kebbi ji hapụ APC gbabazie ADC ugbu a. Maka enweghị nchekwa egbuodela mmadụ 22 na Plateau. Ndị ọlụ ọgụ ndị ntọrọ mmadụ kụkpokwara nnu wakporo Ondo dịka njegharị iwu ugbu a na-akwagharị steeti Oyo. Onweghị otu o si bụrụ na ụjọ ji otu pati APC maka ndị na-agba ọchịchị ụkwụ maka na Tinubu arụzuola ọrụ karịa pasentị 90. Ihe ọbụla ndị na-eyi na-agba ọchịchị ụkwụ na-eme anadịghị emetụta APC n'ahụ maka na ndị ihe Tinubu na-arụzuola ọrụ fedala pasentị 90. Ya bụ ụjọ eji ganye o. A sị na ndị mmadụ apụtaghịdị nnọọ dịka mara ọkwa na ndị agha soja na-ewe ndị mmadụ n'ọrụ nnọyọ. Ihe ahụrụ ebe ahụ ọ nagide eju afọ ndị mmadụ apụta ha nke ọma.
makastaman ihe astaman mere o namba London onyahu oku na ya ga agba arukwa gi bie mechakwa nke oma makastaman ihe astaman mere

ọgịwa o mezaya gị bịazi na-achọ iji agbụ enyi were na-akpụ anyị n'ahụ shi ebe ahụ rituo ya emekwa otu ahụ shi ebe ahụ sị o unu si m rituo ngwa unu hapụ aga m aritu tupu elekere iri na abụọ nke ehihie orukwa elekere iri na abụọ nke ehihie krista mere arituo kwa obi si ịhụlanụ ya ịhụlanụ ya ịhụlanụ ya ndị britain kpọrọ oku sista mee rituo site mee anụ ntị rituo obem tinubu ị kwesịkwala na iritu akpọrọ oku a taa sị gị rituo ka ọ dị ugbu a ebe ito obi na obi onye sara na ugbu a ịgwa mma gwagwara gị na ihe o kwuru ugbu a onye banji na aṅụrị ọṅụ na-awụli elu maka mmeri nke o nwetara ịbụghachikwa onye gọvanọ steeti Ekiti nke ugboro abụọ na-ekwu n'ihu na otu obi na-atọ ya ụtọ na otu a ka obi ụtọ ga-ezu ezinụlọ niile na steeti Ekiti yọ steeti Edo ekwuola na ọwa aka ha na ndị na-atọrọ mmadụ n'ụnụkwa ntị o onye anyị na-achakwa ọbara ọbara ugbu a megide ndị na-atọrọ mmadụ enweta ha ala gị enwela ụlọ ikpe pụrụ iche nke hiwere ugbu a gị kpụ n'ikpe ngwa ọ wụrụ mụ n'ikpe ọnwa ozugbo nke a ka gọọmenti steeti Edo na-ekwupụta na ha anazịkwa gachi ugbu a ha na ndị tọrọ mmadụ na anya ha na-achazi ọbara ọbara ndị ntọrọ mmadụ enwetaghị na steeti Edo enwela ụlọ ikpe pụrụ iche nke a ga-ekpu n'ikpe ngwa wụrụ ikpe ọnwa amaghị ozugbo a na-aga aga ọya ka ndị steeti Edo na-ekwu ugbu a adịma ndị ahụ bụ isi akụkọ ndị nke m hụrụ na akwụkwọ akụkọ Vanguard dịka m si na Vanguard ugbu a na-azọbanye ụkwụ m na akwụkwọ akụkọ The Punch na Punch ka m na-ahụkwa isi akụkọ ole na ole ndị a onye osote nchekwa onye isi nke nchekwa osote ya nke mba UK agala lete Maiduguri iji mesikwuo njikọrịta aka ọrụ nke ndị agha soja ike n'ebe ahụ maka ị na-atapịrị nnọọ ihe onye ọzọ na-eme n'ekwentị ya gị na-atapịrị ihe gị na-egere Erufai sizi na ya chọrọ itinye akwụkwọ ka ya biko gharazikwa inwe ihe dịka iwebatakwa akwụkwọ ikpe dịka ụlọ ikpe ụlọ ọrụ nchekwa DSS chọzara ịpịachi okwu ha a sị na otu onye Naịjirịa garuru mba Amerịka na-aga akụ mmadụ ihe ebe ahụ na-akụ mmadụ ekpetekpe nakwa ihe ndị ọzọ nke bụkwa na-arụ ọkpara ebe ahụ mba Amerịka sịla ya nna anyị na-agaga nọli ebe a ga-anụwa kiliwili gị na Dick Tiger ga-anụwa ya na bunu ha gbalara ya ụgbọ nwamkpi anwụchiela mmadụ atọ maka ọnwụ nke otu onye ụkọchukwu nwụrụ n'ụlọ oriri na nkwari nke dị na steeti Ondo Burnham bụ onye nke kwuru ugbu a nọ nnọọ na-agba n'ihu n'ihu dịka onye a ga-emekwa onye prime minista mba UK dịka Starmer na-agbala rụkwa gị bụ maka inwe ndị uwe ojii n'ogo steeti ihe ndị gọvanọ chọrọ ka enyekwuo ha ikikere ka kwunu ha chọkwuru ikikere na nke ha eji eji ntinubu ezigala akwụkwọ iwe emezigharịrị maka ihe iwe ndị uwe ojii n'ogo steeti o zigalara ya ụlọ nzukọ omeiwu ukwuu steeti Anambra akwadola atụmatụ ọrụ ga-eri narị nde naira 640 dịkwa ka a na-ahụtara ụfọdụ ihe ndị nke a ga-eji lebara ala mbize anya nakwa ihe ndị ọzọ nke ha wepụtasịrị na steeti ahụ ịmụkwa na ndị agha napụtara ndị otu isi wapụ ji eji ruru 47 na steeti Borno mmadụ abụọ na ugbu a n'ọgba maka iji nnọọ na a na-enyekwa mmadụ visa na-enye mmadụ visa were gwuo chandum nde naira 68 na steeti Enugu ndị uwe ojii nwụchiela ndị ọrụ ha ahụ a kwutere na esetere ihu ha ebe ha na-anapụ ndị ọkwọ ụgbọala ego
No to a video now, but Salebani Nubuana State, Rivasio. No to a new word.

0: adiboroja kana nwuchere na Lagos yo ndi wojele kwa lo ugbala nke onye na emebu mgbasa ozi na OGTV ahegburegbu ha hule ebe ono state oyo na yegwu na ha ga nwuchi ndi obula bu ndi ochuka ndi obula bere icho okwu ndi bere icho oka n'oge ha ga-eme ememme ndi mmonwu hapo kwa ndi eze ọdịnala o harakwa ha aka o na ndọrọndọrọ ọchịchị gị na egwu ugbu a akpọdela ha aha ekotedela ha o ọgwụkwa gị na ha so nke a ka ndị chọrọ ịzọ ọkwa na steeti Kwara dị mmadụ iri emere bambambam o iwe na-ewu ugbu a na-adọ aka na ntị ha na-agwakwa ndị onye ji ahụ otu pati APC azọ ọkwa nke gọvanọ na steeti Kwara o UK kelele oye banji maka nhọpụtagharị ya dịka gọvanọ mana ha si anyị hụtakwara ịzụ vootu nakwa gbalụgbalụ nke igwe Beavers nwere ọwụ ihe anyị hụtara onye ji ahụ otu pati NDC na-azọkwa ajụla ntuli aka nke emere na mpaghara Enugu North ọ sị na ya nabataghị ya bụ okwe ntuli aka aka m na-eche ma nwere otu nwa mba lesi ga-esi kpọọ m maka na oku ekwentị ya ọ na-eme m n'ahụ aka m na-eche ma nwere otu m ga-esi lee nnọọ ekwentị m ya wụrụ na Alex na-akpọ m nke a ka nne ya bụ onye mgbasa ozi ọma Odozi Akụ Jen mere chi ekubo ọkwara eke ka na-ekwu na ya ka na-eche ma nwere otu ya ga-esi hụ ekwentị ya ugbu a ya ebewe ya wụrụ na ọwa Alex na-akpọ ya onye na-eme ihe ọtọ ọcha akpọrọ ọfisa Wosio ọgọla na enweghị mgbe ọbụla ya jiri sị na ya mapụrụ ọkwa na broda Shaggy anwụọna dịka o kwuru na ndị ọbụla na-ebo ebubo ahụ na ya na ha ga-ahụ n'ụlọ ikpe ịghọrọ nnọọ ebe m dabere ebe m jiri were hido onwe m ka m ghara ịdaru ala mgbe nne m nwụrụ nke a ka nwunye Alex Ekubo na-ede n'akwụkwọ dịka o dere ezi nke o ji were na-echeta di ya si enwe ihe ọzọ mgbe nne nke m nwụrụ ọfọ ntakịrị otu a ma eru ala mana ọ wụghị iwu onye m ji were onye ndabere ele na otu m ga-esi edikwe na nhapụ ya ịhapụrụ m ugbu a nke a ka nwunye Alex Ekubo dere n'akwụkwọ dịka eliri ozu di ya o adịma n'ikpeazụ ka m debụrịtụ ndị nke m ga-ahụ na akwụkwọ kọdụ tribuna na tribuna ka m na-ahụ nke a na onye kọmishọna ndị uwe ojii na steeti Rivers ewepụla otu onye DPO ndị uwe ojii maka na sị na nwoke a na-adụpụ ndị mmadụ ego a nwụchikwara mmadụ atọ maka ọnwụ otu onye ụkọchukwu n'ụlọ oriri na nkwari nke dị na steeti Ondo maka nlekọta ahụike Ifeanyi Okowa na-achọ ka ụlọ ọrụ EFCC nye ya akwụkwọ nke ya ga-eji mee njem nke akpachiri akpachi maka nnyocha nke ọ chọrọ ime Ifeanyi Okowa si ụlọ ọrụ EFCC nyere na m akwụkwọ nke m ji apụ apụ maka na ahụ adịghị dị m ka m nwee ike ga mee onwe m nyocha dị nga m akpọ ọbọkwana unu nyere m akwụkwọ ọpụpụ m maka ịgba arụkwaghị m nke Prime Minister mba UK sorokwa ya ma ihe ahụ otu mgba gbakwa arụkwaghị m Peter Obi na-agwa onye isi ala Tinubu onye ji ahụ otu pati PDP zọọkwa nke chọrọ ịbụ gọvanọ steeti Ekiti Oluyode si mba na ya gaghị anabata okwe ntuli aka ahụ na-ekweghị na ntuli okwe ntuli aka ahụ na ọ dịghị ya mma n'ahụ otu nwa agbọghọbịa ejirila aka otu a duru onwe ya mmụọ n'ike maka ọ nọ na-ebe akwa n'ịhụrụ enyi ya nwoke ya na ya nọ na-atọ ya na-ebukwe n'obi na ihe ga-emechakwa na dabara ha ghọọ di na nwunye ka nwata nwoke a bịaziri ugbu a si nne m ị ga gaa dịrị onwe gị onwe ihe jikọrọ mụ na gị ọzọ ya si ya n'afọ ime ya na-echiele ugboro ole ugboro atọ zuru ezu ka m na-echielere gị afọ ime gị bi gbasị m ọwụ mụ na wazie n'izu ọrịa hell ihe nke ele nwaanyị afuo ya fuo ya ofugbole yugbu a n'ihi na o jiri aka wepụ ndụ ya ademane mama oge ruo lugba ka iwike webatata oku gị n'isi akụkọ nke ọbụla masịrị gị nnụnụ chọta n'otu nkeji ka ị nwere iji wee mee nke ahụ akara ekwentị nwa bụkwa efasata efu wasata otu isi ya bụọ atọ asatọ isi maọbụ nwanne ya bụ efasata otu atọ asaa isi ya bụọ ise anọ ise atọ werekwa nke ikpeazụ zibatara m ozi gị na WhatsApp ime nke ahụ ọ ga-adabara gị. Alo, nke ahụ akụpụla biko, ọ bụrụ gị kpọtaghachi. Alo,
1: enyi mba enyi,
0: otu ahụ ka dị
1: oyo. Adiche,
0: what's well? Oh, yo, Adiche, dede, dede, dede,
1: ayo, yo, ndee, wa, ana meke lego,
0: ya, gazira, gide, dem,
1: ana, kom, chi, dede, dede, oh, yo, kamga, ni, ni, o, tinke, ima, tra, go, for, na, ni, anna, yuku, ana, si, jomo, me, chiri, kuro, kuma, ka, ye, ba, chi, okada, ndi, ji, o, ba, tu, ma, na, me, business, akwai mana ka anyị cheta na ọwụghị gọvanọ a na-eso otu mechiri ihe otu ele mechiri ihe a mana ihe na-eme ugbu a wụzi na ọ bịara bịa echetara ndị polisi ndị a ndị a nọ n'Abịa steeti ndị ebe a na ka ha ngwerezie ndị mmadụ kpara anyị a sịrị m na otu o kwuru ya dị ọmụọ mana echere m na ọwụkwana na ọ gara hapụ ya otu ahụ a sị na emechiri ya mgbe ahụ na ọkada na-agba ahịa ya kwa na iwu ahụ ka nụkwe mana ebe ugbu a bịa na-echetara ezi ndị a ha pụtasizie n'okporo ụzọ oke mere echi na ha pụtazi n'okporo ụzọ onye ọbụla pụtara na ha nwụrụ biko amana m ọwụrụ taa gara isi marịta n'ohi a ka ha nọrọ onwe ha ka ndị dịkwana iji ya na-enwe nleru anya ka ndị dịkwana iji ya mere aka ọrụ nwekwana ike ịhụ ha ga-eji
0: na-eme asị ha ga-adịbazi aha ha o ka mụrụ nke bụ nke
1: oyo anyị ma ọ sị na ọnwụ ndị na-agba praịvetị ọnwụ ndị asị ga-edeba
0: ma ndị nke jikwa ya ma ndị nke
1: na-ejikwana ya na-akpa achọta ihe ezinụlọ ha na-eri olee ihe a ga-eme
0: asịkwa ha deba aha
1: ha gbaozi anụ okay. Look, okay, Messiah, Messiah, him, no, no, no, no,
0: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, isi neno kwa kawanyi siya na ambasador Genevieve siya zalam sitire ni makulete ya gazira gende uwa. Alo?
2: Oyo yo mwanyi mwanamba.
0: Owe dede mjini we hiemire.
2: Mwanyi nji echemba.
0: Eh.
2: Ihe deka kakolam.
0: Magio dede meyi yoma.
2: Ya gazira mwanyo.
0: Hmm.
2: Adem ichi ku nde APC. Tunubu na nde cabinet ya nde eba si pito obi uwa. Na pito obi oku okuru mwa resign ya. Pito obi okwuru okwu ọjọọ mmadụ ọhụ na ha adịghị ga ka ọma ịnwere raịt isi onye a ma ọ lọda ka ndị nwere ike ime ha ekwesịrị ime mee ya biko ọsụ ọchịchị Tinubu ọ dịdị onye na-adịghị ta ahụhụ ya ọ gwụla ndị ọgaranya ndị irita na ọchịchị Tinubu agwụla ndị esi Tinubu chere gawa oke anyị nwandị ka m gwa gị oyo ishọt adị m ịhụla ọhụ ọkụ ngada ibido ụlọ ụtụtụ nwere mru mgbede ihe gbasara ndị henna ndị we ndị mbụ he ndị edo lọọ ndị edo m chọrọ ime gbasara ndị kidnapping ọ bụ ha ka e mere Tinubu expect ime ọ bụghị ga-ele ndị kidnapping ndị igbu mmadụ ndị herdsmen ndị Boko Haram ga-ele we na-enyewe amnesty na-asị na-echegharịala we at the end of it wa ọkwa isi ọwanye mmadụ ọ bụ na o nwere lọọ a ga-ehiwa ekpe ewu ikpe gwere we feed ụmụ anụmanụ nọ na zoo
0: ya gazie na WhatsApp kwa mahụrụ m ozi gị si na aha gị bụ Uzoma Ogomezie isitere n'ugiri mba nọ na-ezibata ozi gị isi ehihie ma oyoyo nwaanyị Portugal ọ wụrụ na ha ga-eme ngwa ngwa belata ọnụ ego etirio na gas ọ ga-adị mma maka na ndị mmadụ ọ hapụrụ nnu mmanụ kerezinio ka ha nwee ike maka na ọ dị ọnụ nzụta ha gazie ka ha zụwa gas mana ugbu a gaasị wa adịkwala ọnụ nke ya ọwụ ndị gọọmenti achọghị ka ndị mmadụ kwuru uche ume ndụ n'obodo a bụ Naịja ajụjụ ka m na-ajụ ụzọ ọma ndị ọwụ ya gaziere gị. Alo,
3: Osti
0: no adị m mma ya gaziere gị olee otu i mere
3: a ka m ịkụ nke kwuru lasị dee onye si na-enye oshipụchala ime nwoke sọ na-alụzi ya ya ọtụ ịga alụ na ya
4: Yagazi kwa ragindewo.

0: Allô?
1: Ah, por isso, mãe.
0: Oi, Dabo.
1: É que a mãe não.
0: Já gazira, Gil.
1: Ah, por isso, mãe, é que ela aqui é onde a gente já se vê no pai. Onde se quer dizer alguém na dia. Diz a andar para alala. A mãe acabou. A gente está ali com a que ela é FTC ministra. Yes, we can say, yes, you can run a man.
0: Agazia. Nakara Facebook mahrumo zigio ariguzogechi Francisca isimjisike oyoyo ya gazira gogechi Grace asegu seyoma oyoyo biko haba da tonu ego nke mmanu gasi dododo adema ya gazira Stanley Renters onwa meme isinisitre neberio muma urene ekiri isimjisike ndewo igono nye kachisio eyoma oyoyo apu lediyo Ilendu showori ga gotao nekwesidire enwere ihe ndi nka ga amuta na ndu nwoka ahu ekwesire mu ya ka akwukwo nwoka ahu dika m na enwe olilanya o gonya amuru maka ilu ogu o ga lulu ihe nile ubochi nile nko obula akotara nihu ya oge alu ya o ndu a nwere otu ose burukwa na odi otoma na ihe zendu juputara ya ufanu nimi ihe ndi na mama na akuko buna Mgbe ọbụla nwoke kwuru n'okwu ya n'enweghị onye ọbụla nke ọ na-ele anya n'ihu ọ ga na-esi otu ahụ na-agbado ihe ndị nke ọ na-eme ma okwu ọnụ ya ma mkpebi ya ile ya anya ị ga-ahụ na nwoke a kara ezigbo obi ị ga-ahụkwa ọ bụ onye nke na-enweghị otu ọbụla nke o si eleba anya n'ihe ndị nke ọ na-eme asịgodi na ọ gara n'ụlọ mkpọrọ n'oludo ebe ọbụla O jikwa n'obi ụtọ na-aga n'agbanyeghị na ọ bụkwa onye nke a na-ekewapụla n'ebe ezinụlọ ya nọ. Adịmma ya gaziere gị igoni onye kachi. Okechukwu Emmanuel sikwa enyi ya ọma nwanne m nwanyị o ya gaziere gị dede oke. Alo? Oh, nke ahụ akọpụla. Alo?
2: Hello,
0: there is a one. Owe, mami Francisco Mogo. Ya gazira ge mami nda wo.
2: Ya gazira goze ke ebo eno na.
0: Oh.
2: Nne mke mchari tu igwa no nya basara gas. Aya ngu o gas, aya ngu o krezen. Ile nya asa kibra gami. Oye le utali uru ya kia bina konyo ozo. Oye ngu zina kia ozo. Kwa kofa kaya kundi mola. Ura ngu ure midi shale ya zi. Ndị ụlọ na nwoke ha ndị landlord ha niile nwere nga na-esinyere n'ekwu mana onye bịara bịa nwere nga ọ ga-esi nwanyị ndị ọchịchị naijiria sahaa ụmụ ya ha wụrụ otu nke abụọ ya wụrụ onye jiri aka dị ụgwọ onwe ya enyi ya nwoke ozi na ya ọ ha nwere ndidi ọ gara enwe ndidi enwere nye na-emeghị anụ ụwa na ya nọ n'ime ya ụgwọ onye ọ ga-ebe onwe ndidi chineke gara ahụ pụtakwara onye ga-alụ ya anya mana onye aha nwatakịrị nwoke a dekere ya obi
0: Ya gazira ge mamim ndewo Ahrumozi ge ise yinyama Madam Oyoyo akabukwa promise jondone sitrem na Asomu mbwede isi mneina abhatu ubua ya gazira gende uo. Nkegika mhu kwa rao isi mantio yoyo hiyo mabu mbela krosa. Isi tremna hiya ukuwa rarea. Antio yoyo pito bio. Diko si tinibu baru kwa makotida nkona adhala nicho kumuafu obuda. Na kwa hihisi kentoro nkeno chanu obuda. Antio yoyo nkaho deno mmano. Biko tinibu baru kwa gimo. Dalo so bela krosa nde uo. Alo. Hello.
3: Honey.
0: Owe.
3: Oyoyo, yamara gemba.
0: Yaga zira gede de lucky.
3: Eh.
4: yoyo mamli ti yonu bu onyu woyojia na River State egwe furu ni oke na akazu abo tu samu hawambi ma bagite kanya oyoyo chitakwa lo ti eme chiri mechi na alaba le mepe lofiti yendo woyoji koda bu mwanya angara jebu onwe ya oyoyo o wutere mbe koro akuka lady lu mu woko juru le nwa o woni ke fo na mo onya hapuru ya ya ga toge moto onya ga mabara ya la o wa ga wa nibu ya ga ga gbu onwe ya atin lo me mafuwo wa ga wa mara ni mo
0: ya ga zira gide de bunda ahru mo zigi se yu hin omo yo ya bu mo ke nwa biafra onyi siala tinubu kwesiri matakwa nu na ugbu a ni ihe Peter Obi na agwa ya bu eziokwu kwu oto onwegi ihe ozo na abughi eziokwu ya gba aru kwa gi ma ga ko lekota no omo omo ya o ina wota dalu so ke nwa biafra alo
5: alo oyoyo
0: owe
5: o di che wa ni pari
0: ana agwa gi o
5: Ah, my Lord, the mayor of Mozoneku.
0: Gani who?
5: I am the Goku of it of Kurumaka, Tidibu. And about I would only have the Kuruku. You know, Yabashi 2027, Yahoo, Manane, if I have a tunnel. My letter Dagabali to Dagabale, Royal Apollo. Gulaga or DJ.
0: Yagazie. Ahru muziki sei yomo yoyo wanyi paribiko gwande okipa huo ndi nekwe bielubwa na haka kuru ndi aga suja gawanu likwe makawo tutu wakusie nyocha ndi ngeno na mpagra south east si haka wani huna mkuhana zo makano karigo biko mike hapo very dark man akao onwegi auruma okongwi kele gitanya na ime njogari oneme ehuru nwoke mbabilite na honya hunu ezigbote onye ndunu ojino on edundu na ngosipụta nke ihe nlere anya tinubu kwesịrị ịrịtuo abụmichi akonye wetara n'ọnụrube nwanne agbanọsọ n'oberatasa ya gaziere gị ndị awụọ adịm enwetụrụ m ụfọdụ olu ozi nke m ga-egerekwa tupu anya pechie maka na oge anyị akụrụla ọnụ

0: ya gazie. Ya gazie.
1: Onye gakwara n'ugbo onwe niile enye nwoke si na ọga gaalị ya o shipụta ime atọ mgbe ahụ o shiri nke mbụ shie nke abụọ shie nke atọ e toro nwoke ime nke mbụ ya wepụ ya tii nke abụọ ya si ga wepụ ya nke atọ mgbe ahụ ị maa na ọga alụ gị na enwezi ihe eji ga eme na ịwụọla pọblik toilet o were n'aka egbuo onwe ya ọ gazie ya eme ite dị meka wee gwazie ebe ọ ga-anọ ka ndị mmadụ nwee mkpachara anya ị na-eme ihe gị nwa agbọbi dị kị afọ ka ga-awụlesị nkụziere ndị ọzọ ma ọ na ha ga-anụ onye ndewo o ka gwa wee ịghọ parents gaahịa nwaanyị tara ahụ mmụọ gị ịghọla ya ahịa ghọọ obodo ichi n'ime ghọọkwa nzukọ ahịa ọ dị egwu o
2: adị iche ihe ọma olu otu ime ezinụlọ bịkwanụ yoyo n'eziokwu nke m chere itinye ọrụ nke nwatakịrị nwa agbọghọbịa gburu onwe ya n'eziokwu ọ bụ ihe jọgburu onwe ya nwa agbọghọbịa kwesịrị iji ihe banyere nwa agbọghọbịa were mara ihe kedu otu nwatakịrị nwa agbọghọbịa ga-eji chere shipụ ime nke mbụ shipụ ime nke abụọ shipụ ime nke atọ aha ka nwoke ahụtala na ya na ọnwụ na o mechaa lụọ ya eleghị anya na ọ ga-amụrụ ya nwa ọzọ na o shipụchaa na nwa ya o ji si na ọ ga-alụkwa ya nwa agbọghọbịa unu kwesịrị iji ihe a mere nwa agbọghọbịa wee mara ihe nwatakịrị nwa okorobịa ekwebeghị nkwa na ọ ga-alụ alụ dị na-eshipụsị nwa chineke nyere gị ọ bụ na ihe jọgburu onwe ya enwe na ihe ọ na-agabiga ugbu a chineke mere anyị ebere nke ọzọkwa n'ihe banyere pete obi na ndị ọchịchị ndị ọzọ pete obi leme anya o ya gbaa mbọ mana otu nna m dị kalị ga-eshipụta ebe a ọ nọ otu m si ahụta ọnọdụ a adịkwa m shọ na ndị a ga-ekwenye ya ọchịchị n'afọ na-abịa abịa ka anyị gbaa mbọ marụta ga-eshi kpọpụta nna m dị kalụ n'ụlọ mkpọrọ onye oyo bụrụ anyị gaba
0: ya gazie adị mma nwaanyị CPN ndị mma otu aka anyị ga-esi chịkọta ya n'ihi n'oge anyị akụrụla ọnụ n'oge igbo akụkọ agbala na enyi mba 94.3 FM na Alabama na-ekele gị maka otu i siri bata o wee nye m ntụnye gị nakwa otu i si jiri oge m ihe chetakwa na ihe ndị nke i kwuru debata olu ozi gị bụcha echiche obi gị na ntụnye gị ọ bụghị echiche obi ma ọ bụ enyi mba FM ụkọ aka bụkwa m oyoyo na ịkpọ m ọdị iche mana gị na-atọ ka m nwetakwara gị nchịkọta akụkọ nke elekere abụọ dịka onye ejila nkeji ise gafee ya ndị awụọ onye isi oche nke otu party people's redemption party Hakim Baba Ahmed akachapụla kepukepu aha na nuo n'otu party ya were akwụkwọ fọmụ ha dị 69 resi onye osote onye ga-eji aha otu party nke New Nigerian Democratic Congress Rabiu Kwankwaso maka ịzọkwa na steeti Kano. Baba Ahmed mere ka amata nke a taa bụ Tuesday n'oge ya na ntị akụkọ nwere nye ajụjụ ọnụ mkparịta ụka ebe ọ nọrọ kwuo na ya bụ akụkọ bụ ezigbote akụkọ ụgha na-enwekwadoghị ebe ọ gbanyere mgbọrọgwụ n'usoro imeme nke otu pati ahụ. Ịgaramịga sedelitere isi site n'atụ ihe ndekọ nke onye kpọrọ onwe onye isi oche nke otu pati ahụ na steeti Kano bụ Abdulkadir Musa Gusa onye na-ebo ebubo na Kwankwaso maọbụkwanụ ndị ya na ha na-eso arụkọ ọrụ azụtara akwụkwọ fọọmụ niile maka ọkwa ndị a ga-eme ntuli aka ruru 69 na steeti Kano, ebe ọ na-ebubo na ha ewegara n'ọdịdị nke otu pati ahụ dịka a na-aga inwe ntuli aka nke 2027. Mana ka o si na dị, Baba Medio kwuru na enweghị ihe ọbụla dịka nakwa nkwaso ga-enweta ikikere zụrụ fọọmụ dị 69 site n'aka otu PRP na Kano, na-arụtụ aka na otu pati ahụ ereghị akwụkwọ fọọmụ ha n'Ogo steeti. Gọvanọ n'oge gara aga nke steeti Kaduna bụ Nasiru El-Rufai n'ọrụ taa bụ Tuesday họrọ na ya ga-ekwe ka e nyefee ihe nke a na-akpọ na enweghịzikwu okwu nwere na ikpe ikpe ya na-aga n'ihu maka ebubo nke imetọ ụfọdụ ihe ndị kwesịrị nnukwu nchekwa n'obodo anyị bụ Naịjirịa. Gọvanọ a mere ka amata nke a bụkwa onye nke chere n'oge gara aga site n'aka onye ọkaiwu ya bụ Paul Irokoro onye San n'ihu ọkaikpe Joyce Abdul Malik nke ụlọikpe ukwu etiti dị na Abuja. Ngwa ngwa ụlọ ọrụ nchekwa DSS mpịachiri okwu nke ha. Mgbe a kpọlitere okwu ikpe ahụ, onye ọkaiwu ụlọ ọrụ nchekwa DSS Oluwole Aladedoye onye San mekwara ka ụlọikpe ahụ mata na onye na usoro ikpe ikpe nke ha n'ugbu a n'ime ya agazighị akpọlitekwa ndị akaebe ọzọ maka okwu a. Aladedoye bụ onye nke kwuru na na-adabere n'ihe akaebe nwere n'ugbu a na obi ejula na afọ ejula ndị na-ekpe ikpe maọbụkwana ndị wetara okwu ikpe n'ihe ndị nke ha mere n'ugbu a iji wee gwa El-Rufai na ọ dara iwu nke a ga-ejikwanụ nwa ike manya ikpe. Ụlọ ọrụ nnọchiteanya mba Amerika na Naịjirịa echetarala ndị niile bụ ụmụafọ obodo a na-eme njem na-aga mba ha bụ Amerika ka ha rubekwa isi n'ụkpụrụ niile nke na-achịkwa ọpụpụ na mbata nakwa ọdịdị ọbụla nke ekwupụtara nnọọ n'akwụkwọ visa ha, na-ekwu na ime otu ahụ ga-emekwukwa ka ha bụrụ ndị nke ga-echebe ọdịnihu nke ohere ha ga-enwetakwa n'ọdịnihu maka ime njem. Ya bụ ụlọ ọrụ na-adụ ọdụ a dịka ozi ha zipụrụ n'akara S ha pụtara ụnyaahụ bụ Monde, na-agba ụmụ akwụkwọ Naịjirịa n'akwụkwọ na mba ha bụkwanụ ndị nke eji maọbụ akwụkwọ nke ha ji gaa ime nleta maọbụkwanụ nke ha jiri gaa ọrụ na mba Amerika ka ha hụ na ha ga-erube isi n'ihe ndị nke akwụkwọ visa ha kwuru ma zere ịnọfe oge a gwara ha ịnọ n'akwụkwọ visa ha. Ụlọ ọrụ ahụ gakwara n'ihu gba ndị njem ume ka ha rube isi na nchekwa niile maka ọpụpụ na mbata n'oge niile ha nọ na mba Amerika maka adịghị ama ama maka echi. Na mba Democratic Republic of Congo, nje Ebola akpala ihe dịka 1,000 mmadụ aka na mba ahụ dịka ntiwapụ ya bụ nke ka na-agbasa na-abanye ugbu a n'ogige nke atọ, bụkwa n'ebe kwuru na ọ gara ebe ahụ gbuo otu nwatakịrị gbara afọ 18 gbara ọnwa 18. Gọọmenti Congo bụ onye nke kwuru na ọnụọgụgụ nke ndị na-anwụrụ site na ọrịa eruola 254, ebe ozugbo ọsọ nke o ji were na-agbasa na mpaghara provinsi atọ nke mpaghara ugwu Congo abụrụla nke na-eme n'ugbu a ka ndị ọka n'ihe metụtara ahụike n'ala Afrika na-adọ aka na ntị na ya bụ ntiwapụ nwekwara ike ịgafe ihe a tụrụ anya ya ma ghọzie nke ga-egbu ihe karịrị 11,000 nke ndị mmadụ gbaa gburugburu ndịda anyanwụ nke Afrika, dịka ndekọ na-ekwu site n'afọ 2014 ruo n'afọ 2016. Ọ bụ na ya bụ nchịkọta akụkọ nke elekere abụọ dịka ọ bụ Daniel Ọtọtụ chịkọtara ha ma hazie ha, ma na-ekele gị maka na ama m niile ebe ahụ na-ege ntị, matakwa na anyị ka na-aga n'ihu na nnọkọ anyị n'oge igbo ezu onye mgbana chị 4.3 FM na Laba na-asị gị nọsiekwu ike ebe ahụ maka na mụ na gị ka nọ ihe ọma.
3: Enwere gaga n'ogwu na redio, enwere anụ a na-agba egbe ya na-atari na redio, enwere agwọ tụrụ mgbe ọ tụrụ okpokoro na redio. Ọ bụ mba 94.3 FM Chukwes.
4: Lanya no bi, ni sinada chani. Lanya no mume, ni sinada chani. Lanya no bi, ni sinada chani.

na ke na ma no bu kwa no wanne na obu naani nchire gbara ha oke na ha kwe ka e buru otu mkpuru ha ga bu manu aya buru ake ma ha ju ka e buru otu mkpuru a ga ewezuga ha n'etiti anyị rie ha bu ndị na-agba mmanụ n'ite ọkụ were nkume tipịa nchere ahụ n'akpa oke n'ebe anyị na ha nọ mee ka anyị bụ ake nwere onwe anyị chineke anyị kọwara ha okwu a ka ha kwe ka anyị zobe onwe anyị n'okpuru ha buru otu mkpụrụ nwere mmanụ na akị na-agaghị n'ite ọkụ na n'elu ahụhụ nkume anyị rịọrọ nke a n'aha Jizọs Kraịst eze anyị amen.

ichere na o nwere otu ọ ga-esi metụta alụmdi na nwunye ma ọ bụrụ na nwoke na onye ya na ya kpagburu onye ọma ya n'oge gara aga ọ dabaghere ha, maọbụkwanụ nke nwaanyị onye ya na ya kpagburu ọ dabaghere ha na-enwe nkwurịta okwu, o nwere otu ọ ga-esi kpatụ ọdịdị nke alụmdi na nwunye aka n'ezinụlọ? Gịnị ka ichere?

0: ịma ihe m na-akọwawo banyere otu alụmdi na nwunye nwere ike isi gaziriri werere. O nweghị onye ọbụla ga-asị, ee, ọ bụ ihe ahụ ihe m jidere aka mere na mụ na di m ji na-enwe nsogbu. Ọ bụ ya kpatara maka nke a. A sị na ọ bụghị ya na enyi ya nwanyị na-ekwu. Ọ lelere m, ọ na-akparị m, ma ọ bụrụ na ya na enyi ya nwanyị na-ekwu. Enyi ya nwanyị ọ na-adabara ha n'oge gara aga tupu ya alụọ. Ma ọ bụ nke nwoke a sị, ekwe hụrụ nwanyị ma ọ na-enye m sọpụrụ. Ya mere ọkwa ya na enyi ya nwoke ọ na-adabara, ọ bụ ya onye ahụ na-alụ ya. Ama mmee na agwata mana ajụ sị, ị nwere ike ịnọrọ dịka di ma ọ bụ nwunye gị na onye ọ na-adabanyere gị na ya n'oge gara aga? A na-enwekwa mkparịta ụka gị lee anya dịka onwe ihe ọwụ kọkwa na o nwere ihe ọwụrụ gị o n'ezinụlọ. Ama mmee na agwata ọ na-eme eme etiti di na nwunye, enwe ike na-enwe ihu akpụrụkpụ, na-enwe esemokwu. A na-ajụ gịnị na-eme, ọ gịnị na-eme, onye nkada onye nkada na-asụ ude ngwa ụnụ ihe na-eme, ngwa ụnụ ihe na-eme. Akwọwụ Chioma gahụ, akwọwụ Chioma gahụ, akwọwụ Obinna gahụ, akwọwụ Obinna gahụ. Ị na-agaghị Obinna gahụ alụ gị ma alụrụ gị bata n'ime ụlọ Obinna gahụ. Ụbọchị m ga-akụwa gị isi n'ime ụlọ maka Obinna gahụ. Ụbọchị m ga-eme mila gị n'ime ụlọ maka Chiamaka gahụ. Ama mmee na agụta. Aha, o nwere ike ịwụ ihe nwere ike ibute nsogbu na nwoke na onye ọ na-adabanyere ya na ya na mmalite na ya ka na-enwe mkparịta ụka, maọbụ nwaanyị na onye ọ na-adabanyere ya na ya na-enwe mkparịta ụka na ezinụlọ. O nwere ike ịwute nsogbu ka onweghị ihe ọwụ nke ahụ agaala na onweghị ihe ọzọ nke ha ga-akpata, kichiri na enwere ihe ha ga-akpata. Alo,
1: Adiche.
0: O nweghị
1: nwaanyị Paris. Ehi, ọmarụ.
0: Ya gaziere gị dede, bụ onye ka mụ na ya nọ?
1: Ya gazikwa. Ọ gara m kwa Christian, esi obodo mmụọ na Akpọgị River State.
0: Ọ dị mma.
1: Oyoyo. Tutu m aga n'ihu na Fierro gị.
0: Ọ dị mma.
1: Otu isi akpọ akara ekwentị a na redio, ọ na-ehi ahụ ịnweta ya, anya ndị okenye.
0: Oo, chai.
1: Mmetụ obi kpọwa ya. Ewepụ nwanne m nwoke Double Edda Dan, ọ ya nye nọmba a na njikpọ.
0: Anya
1: ndị meworo okenye na-akpọ ya chachachachacha, ọrụ ahụ nweta.
0: Adịmba.
1: Kpọrọ anyị. Dịka n'isiokwu ihe ị na-ekwu, ihe a o butela ọtụtụ nsogbu n'ezinụlọ. Ya bụrụ mma gị na nwaanyị akpa, ma nwoke na nwaanyị akpa, ma nwaanyị na nwoke akpa, gị lụọ di, o nwekwaghị dị ka mkparịkọta ọzọ. N'ihi nke ahụ ga-emekwa echiche alaghachi ebe ọzọ kwa. N'ihi ya, ana m asị onye ọbụla lụrụ di, onwe onye gara ya kpara nke ahụ agaala, akpọkwala ya, emekwala ka onye ọbụla mara ya. Wepụ ya nke ahụ n'uche gị ọzọ. Ị na-akpụkwana na gịnị mere? Ihe na-ekwu ugbu a, o nwere enyi nwoke, nwunye ya, o nwere onye ya kpagburu. Kama ya dịkwa ka mkpọwa ahụ mụka dịkwa anọtụ onye a na-akpọ n'ekwentị, a na-akpọ n'ekwentị kwa onye ogotu onye ahụ. Gịnị bụ nke a? Ka mmadụ jikọ n'onwe ya ike, ihe a na-ebute ọtụtụ nsogbu. Ebe ọ na ọ dabara gịrị onye nka, ha dabara onye nka, wetu onobi na nke ahụ ka ha gaala. Nwaanyị Pari, ihe mmụna a ọ na-amasị m nke ọma, alio ọ na-enye ọtụtụ ihe ọmụmụ nshọtụ, ọ karịrị kwara yunivesiti. Agwa nke eziokwu, ihe na-emere anyị o meziri ọtụtụ ihe, mee ka ọ taa ewene mebiri mebi.
0: Otu a
1: Brian onye ọzọ kpọ.
0: Ị gbalịala dede na mbata gị, ahụrụ m ya n'anya. Ndewo dede m. Dede m si biko na m na-akpọtụ ekwentị ya na m jiri nwayọ. Oyo! Jiri nwayọ. Ka ndị okenye, ndị papa, ndị mama nnukwu nwee ike pụta n'ekwentị ya. Oyo naanị ya. Oyo naanị ya. Daalụ sọ dede. Alo!
2: Morning!
0: Owei!
2: Oyoyo, ya mara gị mma o.
0: Ya makwara gị dede m.
2: Ọ bụ Lọta Itaro kwa West. Oyoyo, mụta maka n'ime ụlọ ma egwere ihe kwụwasị gị ala bụ isi. Nwa obi nna gị ala bụ n'ime ụlọ ma egwere
0: ọkụ. Ọwụ ịhụ ha, ị na-anọ ka ha na-ekwu okwu n'ekwentị.
2: Ok. Ị ka dị ha nwere ike ịkpata, ọ bụ ha iji okwu ya gbu.
0: No.
2: Oyo, ọ dị ka mgbe ị na-aga na nye gị gasị gị alụ nwaanyị, nne gị asị, hụ na achọ m agalasị nha o. Moga wakwa kwa nyo chore gati ayo wabu nga mba mba mba mba mba ki kwe chiri si mwabu nga lu hirede kwa gade ezo kwa yoyo ni la wala mwotu tu ha ando jiga futa he demma ujiga mifta pro demma
0: ya demma
2: ujiga mifta pro demma mwotu mwotu ee ya kubala mwa betada micho kande kubwa ni la wali ndemre mistake aloke karaga Dukana mbodru we kwa mabara. Madu jeji hen mane ya motai. Mm. La kocha wa bo obia ngara gaga kugbo mu ya moguro me momoro tole.
0: Mm.
2: Be bi ni ala na ya la hen agwa la ya wo. Ya kwechiri. Mo le ngo le o mita fwa mporo de ma. Abo han de ko ke. O yo yo yo.
0: Ni
2: si ga la nya mo kon na ni si ga la nya lo gari azu.
0: Mm.
2: Bugari si star ne ga we bozo. Makechi asim yamara ge mawo
0: yamakwara ge dedem ademma kede lucky si eh no wene bendi onyere nsogbu ne zenolo enwewu ihu akpurugo ne titi di na nwunye maka na ge no nyo woro ge ne ya no ge gara godapa irunu kanenwa kparitoka.

0: imambo ụfọdụ edeki ikike nghọta si wee dịrị o yiri onye zibatara m ozi na WhatsApp m ugbu asị m yo enweghị ihe ọ bụla nke m hụrụ na ya maka na nke bụ eziokwu bụ na otu a mụnwa nọ ama m ndị ha na di m mere oyi n'oge gara aga nke bụkwa eziokwu oyoyo enwekwara ike gị kpọọ na ahụ nye m ịmakwa na abụọ n'ime ndị a wụdị ndị oyi m ugbu a ndị oyi m nwanyị mụ na ha adịka n'ezigbo mma otu n'ime ha mere m ihe nke m na-atụghị anya na ọ ga-emere m mgbe ọ gbajuru ụdọrọ anyị n'ụlọ ọwụkwa otu nwa agbọghọbịa siri were gbatara m ọsọ enyemaka tụrụ m n'anya onweghị ihe ọbụla bụ ihe ọjọọ nke o bu n'obi n'ebe m nọ nwekwanụ nke m bu n'obi nwekwanụ ihe ọbụla o bu n'obi n'ebe di m nọ ha bụ ndị enyi ruokwa echi onweghị ihe ọbụla nke m na-eche n'etiti ha abụọ mmaka na ahụrụ m ya dịka onye na-echefuola ihe ndị gara aga ihe onwe ya aghọọla ezigbo enyi m n'ebe nke ahụ na oyoyo mere m ji na-asị o na enwekwara nke na-enweghị ihe ọ pụtara mụ onwe m hụrụ ya n'ime etiti mụ na di m onweghị ihe nke ndị ha na di m yiri n'oge gara aga pụtara mụ na ha dị na mma ndewo. Alo.
1: Hello,
0: I'm sure you. Oh, where you catch you?
1: Yagazie.
0: You
1: tell me, so cool, and so cool, but the father of my society, more than I ever one yoko or the year. Emma, on the group was in the year, when she had a child, and you
0: did.
1: So, I wanna. Ọwọ́ na ọdún na mmadụ anaghị akwụ ọdún dịka na ịkọ ọtụtụ kọmunikeshọn na ọtụtụ gị na ya na-ekwurịta kwa ụkwụ enwere otu ọwụ enwere otu ọwụ otu ọwụ ọra na ịma ndị kwukwara okwesị na ụzọ ochie anaghị echiche echi ịchọrọ ịkọ ọtụ mmadụ kọtụ sitaa ya kọtụ sitaa ya ọ ghara ị ghara ịna-echeta onye ị na-echeta onye ọ ga na-eme ndị nke na-alọ gị alọ gịnị mekarị mgbe o meghị ihe gị were ya na akụmpe onye nke ọzọ na akụkọdụkwa na onye nke ọzọ ọka mma kwa ngụ nwa ichefu ya kwụsị kọlụ kwụsị kọmunikeshọn wit ya nwa
0: ya gaziere gị dedemike chukwu n'ọha dedemike chukwu n'ọha si ebe ya kwụbụ ka a ghara inwe ihe ọbụla nke ga-akpata ihe nwere ike mechasị bolite n'ikpeazụ na aka kwụsịcha ihe niile adị mma lo
1: ịna-agbakwanụ
0: m alụkwaghị m ndị kwa n'ebe isi nla
1: ebe ezigha ịhụnanya dila nwanyị ndị ekpọlarị
0: ewuga ịkpọla be ebe kwadoro ichie na di m
1: akwa mkpọla
0: adị makpọla akpọla akpọla ihe gị bụ ugbu a ga-esi mma m ha na m nọtọ nga na ị na-abịa
1: akpọla nye sa jentil man ichi akọ mma ụdị gị na afi wee biri dị epiga piga piga anaghị ekwe mba ejukwa na ajụjụ m mana ama m nọkwa dị
0: ya dịka ị ghara ịmakwasị ọgụchie nkịta anya ya ata onye enwe ya na
1: ịnwa afọ ndị otu na-eji
0: ya ndị mma nna dị belu otu ị dịkwa dị
1: mma ọdụ m ka sị ọ dị mma bụta ọ wụtụ ihe afọ kwara
0: na ọ ga-emechakwa mee harawa
1: emere anụnụ ya ụmụ m kwanị
0: anọchakwa ihe ya nna di m
1: na nwanna
0: ọ na ya
1: ngwa na anyị ga anọ na pọblik emecha ekwu
0: a dị mma dịdị m ya gaziere gị
1: ịma ihe ikwu o nwere oji eji chilab bete olekere ja ndịta mkpụrụ ọma o nwere nwa ndị kemme na-akpara ofu n'ime ha la nwaanyị m ga-abịa dịla mma and ọ na-edipend otu esi ike ọtọ ma otu m na-eweka chikwa ọtọ ọwụ agwara m ya sa dibe mbe dị ya sị oke anyị jiri obiọma setụlọ so anyị hụkwala ụzọ ya izi na di ahụ lụkwara mme marik adara m ya mụkwa nwa mejiri elekwa ya ma alụkwala nwaanyị ya bịakwa jira m marik bịakwala ele m nwa so from there dila nwaanyị madịla mma ibi na o nwere bizinesi ọ na-eme yatin kama wa imbi na kesi ngwa yatu shule ngwa ya yani me business ya ihuna adla ma betia ade me bandres yo
0: otu
1: a ah kuma ade me bandres
0: na na enwe
1: eh eh ade ga lu chetu bana aga
0: mba
1: eh eh o je ri chila abu eh o se me ti ngwa ne e me ta e kuela public la in general
0: Na dimi ya gazela ge ndewa Ehu kala on na dim semwe kwara Emwe kwara onye nke mana owo na ha kapira oku ono na nka ho Ena ya na onye nke ya na ya gwara ya na ya owuru maka ololo na ya tozubegi o na bia wurukwa ime wonde na wo ha si na kaina matu metu nwenyi a mane hukwa dige ge loro kwa we wata nwende ne meku otu ahu onye nke nwanya na batakwa ya ina wata ehe nani hie bu uru ori trewo nwakroma ahu na kwa leganya ndumodu nduzio na kwa ihe ndi nke neme na ititi ha abuo mene ha buru ndi dikotoro no na akuka mene nwe hiyo

0: Kamna na batakoko gi alo.
1: Hello, oyo.
0: Away.
1: The apple lady.
0: The Martins.
1: Oh yeah,
0: I know there. I'm there. Hello, team of Kanono.
1: Oh
0: yeah.
1: I used to play it now. It's like a thing. I'm here on Gaho.
0: Yagazira gidedem nawo adi mahuru mozigi so yoyo wanyo manenyumba hospital ana gokwa girl iso yoyo chegim neziu chede na ya ka mwoke na wanyo na potu kwa hama bu ne kutu oku banyonyo hana hata burula no kigaraga makana enwenu otu umwego nye ma ihendebu odede ade misu no wogonyo obula nke udire ihe ahụ na masi ade mise maka no wogonyo obi de mmane bende madonno esene bichi ya kwenye watara nubira taso nubi wana baloso ya dema esena mkilera gidobo elda dana na kwa let's go a rare dema haga no promise jandona anu hukwara muzi nkegi esem na mburu naga ama nankebe ziku hula nodeka kwa unyazi batara muzi kuru na iyo mwenye umwe kwa onyendinka ya mayana dia yana hana dena ma omono de mko katumma na ebe mwoke no odicha ha mwoke mwihike na batacha na mwenye ya na onye oma yana ya na enwe mkparita uka ya biade wazie kagasi na mwene adem namma na che di idichi anya nititi ha o na emecha mwoke ka ineleda manya ina wata mwanyi mwenike ile ndinka ya hana dia yere mwenye hokuro ya manu mwoke mbofodo ana ona daba cha daba de kwa kaina chapotala mana kebo izi ukubo na imanu inhege isi uku emena ya awuru nuonyu utu olologe se achogem manke mwoke manke mwanyo kwa nyene iyabo echiche onya hugu nka hugu siri onehu na nyaga hurura la ponkwem achogem ọwọge na gị na onye a na-eso okwu nwere ike nwekwa otu o si bụrụ na ihe bekọtọrọ ọnụ na-ekele na-achịrị ya mana enwe ihe ọbụla bụ mkparịta ụka maọbụ otu nụzi mekwa ka onye ahụ mata o na akọdụ ugbu a onye m na-akwanyere ugwu karịchara nụ maọbụ pụrụ iche onye m chọrọ ime ihe ga-adị ya ma m bụ onye otu ọlụlụ m ọ bụghị onye ama ị na-aghọta ọ bụ onye otu ọlụlụ m ka m chọrọ itinye mmetụta ya na ihe nke m na-echebara echiche ọwụ otu a ka o si dịrị anyị biko nagide anyị ma ghọta anyị ka otu adị na nwunye ahụ nwike adaba adaba otu ahụ ka ọ dị dịka anyị sikwa n'otu ahụ nwere egbubiletụ ya ekelekwala m gị maka na amakwa m na mụ na gị nnọrịkwara na ya bụ ntị oge adịka ọ na-akụzikwala elekere atọ ga-amasịkwa m ka m wetara gị nchịkọta akụkọ nke elekere atọ na sị gị ndewo ndewo Government state ya nambare mesekwa lankudo sike hao na haga chochichi nkega gunyonyo kuno onye nta. Maburu kwa nkege weta mepena digida digide di kukuro honu ndia ni mpe bihana kwa mkwado nka ato matuoro. Gabu nka gejile banya ni huna agibu waga migida alambise mesia mutike makwaliti usuro nlekota huike. Hukwa nakonububu state ya honga abu nkege tolite. Kofo nenye na mkwado maka ufodo rungo ndinke onu ego ya ruruo. narị nde naira 640 maka atụmatụ ọrụ ndị gbapụtara ihe ndị nke ahaziri ugbu a nọ ga-emekwuo ka ọdịdị nke obodo ma mma, mekwa ka uto akụnụba na-eri elu, mehụkwa na a ga-akwalite ijere ọha na eze ozi gbaa gburugburu steeti ahụ. Nke a nọ n'ozi nke onye kọmishọna na-ahụ maka ozi nakwa nkwalite nke mkpugharị ụkpụrụ bụ Lawmefor wepụtara na-agba nke atọ nke ọgbakọ otu kansụl ije ozi steeti Anambra hiri odo n'Obi gọọmenti dị n'Ọka. Gọvanọ steeti Edo Omonde Okpebolo akwadola nhọpụta nke Terry Gebo dịka onye isi oche nke otu ngwugwu ego nhazi maka ogbe nakwa ihe ndị ọzọ. Onye odeakwụkwọ gọọmenti steeti ahụ Maru Ikilo bụ ya kwupụtara nke a n'ozi dịka nke ahụ bụ njem a na-azọpụ iji mesikwuo nchekwa nke a na-achịkwa ọdịdị ogbe nakwa mmepe ime ime obodo gbaa gburugburu steeti ahụ. Igiebo bụ onye nke kọwapụtara ya bụ onye azụmahịa doro anya ma bụrụkwa onye na-egwu nnọọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị n'ime ime obodo dịka onye amụtarala n'ebe ọ pụrụ iche n'ihi otu o si jiri mmepe ime obodo kpọrọ ihe nakwa n'ịtụnye ụtụ nke mkwalite ndụ ndị bi n'ime ime obodo. Nnukwu onye isi oche nke otu pati People's Redemption Party Hakim Baba Ahmed emeela ka ihe dokwa anya o na-enweghị otu ọbụla ha si were akwụkwọ fọọmụ ha resi onye ga-eso onye na-azọkwa nke onye isi ala n'otu pati Nigerian Democratic Congress NDC bụ Rabiu Kwankwaso. Baba Ahmed kpọmere ka amata nka ihe si wee gbaa n'otu ajụjụ ọnụ televishọn nke Nyimba FM lebara anya. Ọ nọrọ na-enye nzaghachi n'ebubo a na-ebo nakwa nkwaso bịara zụkọrọ akwụkwọ nke eji wee na-achọ ikwupụta mmasị ịzọ ọkwa dị 69 nke o ji na-eweghazi ya bụ otu pati dịka a na-aga inwe ntuliaka nke ezumezu afọ ọzọ. Na ha ahụtala ugbu ọtụtụ nke lele agwọ lele na agụ lele na agụ nke bụcha ashashio mgbe dịka a na-ekwu okwu banyere ntuliaka na mba South Sudan. Ndị isi abụrụla ndị nke kwuru na ha adọlala ntuliaka nke a chọburu ime nke mbụ na mbụ kamgbe ha weghara ọchịchị ma chọkwa n'ime ntuliaka n'afọ gara aga n'ọnwa bụ nke si na ọ ga-adị na ọnwa Disemba afọ a. Ndị ndu nke ya bụ mba kachasị bụrụ nwa ọhụrụ n'ogo mba ụwa ka e kwuru na ha abụrụla ndị nke na-anwalite otu ha ga-esi wee mee ihe kamgbe ha nwetara nwere onwe ha n'afọ 2011 dịka onye isi ala ha bụ Salva Kiir bụ onye nke na-anọla na oche ọchịchị ya n'ime ihe dịka afọ 15 ugbu a. Dịka atụmatụ emeburu na mbụ a sị na ntuliaka ahụ ka ekwesịburu ịhụ na ọ ga-adị n'afọ 2015 mana n'ihi agha nke obodo ọ malitere nụ emechaziri yigharịa ya bụ ntuliaka. Ọgwụ na ya bụ nchịkọta akụkọ nke elekere atọ dịka ọgba amarachi akpa chịkọtara ha ma hazie ha ma na-ekele gị maka na amam n'ịnọ ebe ahụ na-ege ntị matakwa na mụ na gị ka ga na-anọkwa na-aga n'ihu n'ihi na nwatịnkọm ole na ole ugbu a aga m alọtaghachi maka agba ikpeazụ nke nnọkọ anyị. Nọsiekwa ike ebe ahụ ka anyị nwee ike na-aga n'ihu. Ndewo.

0: Roja. Nogi Wezwe Nenyimba 94.3 FM. Aba.
1: Atu ahuwa kari ya mama mneka neba huni hina ugi rulu wakanyu mwike zoba nyoko. Noge ahuike gihibu kwa na mba inge jile batuanya notu inhe borokuruko. Nkina agage mota banyewe ahuike gihibu. Akabuka moyoyo nepo modiche munagiana to. Mkwe gabi ubuwao kanyu mwike zoba nyoko. Noge ahuike gihibu. Idila njikere mumum adekwala njikere kanyu mwike zoba nyoko. Inuo. The what?
2: A blitzing mix on the beat.

Atuan hu kadi na keta ehe chori le banya o ni he matotara oga hui kegibo utu ihe borokrokpo nke na agagi agbogbu n'ime ihe ndị kwesịrị ịma banyere ahụike gị dị oke mkpa na ghọta nke ọbụla bụ nke m kwesịkwara ime ka ị mata o nyekwa gị ntụziaka na ndụmọdụ na ozi gbasara ya oyiwa na m eme ya ngwa ngwa na adịm egbu oge.